abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati onuza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Paati onuza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nsikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okusekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana.

jye yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa.

0: yaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola essaakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabane na nkulu w'Ekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti alya omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 2:22.

yayo mitingwe obwakabaka bw'obulijje era oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe

0: mukama abere na mwe.
1: Nawa abere nawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayo mukama otenderezebwe.
0: Luka omutoka 11 enyiri okuva ku 7 okutuuka ku 5:4. Mu budde buli omukama yagamba nti zibasanze mmwe kubanga muzima amalalo g'abalanzi so bakitammwe be baabatta. Ne mukakasiza ddala bwe mutyo nti musiima bakitammwe bye baakola. Anti bo batta bali ate mmwe mubazimbira amalaalo. Katonda ow'amagezi kyava agamba nti ndibatumira abalanzi n'abatume. Abamu bali batta n'abalala ne abayigganya. Omusaayi ogw'abalanzi bonna gwe baayuwa okuva okutondebwa kw'ensi kyeguliva gubuuzibwa ezzadde lino okuva omusaayi gw'Abeeri okutuuka ku gwa Zaakaliya eyattirwa wakati wa lutaali n'ekiggwa. Ye kambabuulire, gulibuuzibwa ezzadde lino. Zibasanze mmwe abayigiriza b'amateeka kubanga mubeera n'ekisumuluzo ekisumulula ate mmwe ne mutayingira. N'abandyagadde ne mubaziyiza. Yali akyababuulira ebyo, Abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka ne basooka okumubuguutanya ennyo ne bamubuuza bingi nga bamutega bamukwatemu ekigambo balyoke bamuwabaabire. Ebigambo by'evangeri eno wano we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, mbandiza mu kwebulira kwaffe okw'olwaleero anti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi mukulukusa bitungutungu Oktoba omwaka 2026 era tukimanyi bulungi nnyo nti eno wiiki ey'abirimu 8 era leero lwakuna. Leero nnyaffe Kereziya etuukuza olunaku era okujjukira omutuukirivu Tereza owa Yesu oba Tereza owa Avila. Yali mubeererevu ate muyigiriza mukulu. Omulamwa gwe njagala twebulirireko gugamba nti okuggulira omukama emitima gyaffe era tumuwa ekifo ekisinga okuba ekirungi mu mitima gyaffe egyo. Bakristo baganda bange, oyinza okutunira ennyumba ng'ezimbiddwa bulungi nga njoyoote ng'eri mu buli kyetaagisa kyonna, erina amadirisa malungi nnyo, erina ebisenge birungi nnyo, erimu amazzi, erimu amasannyalaze, eyakaayakana, erimu buli kintu kya bbeeyi, erimu entebe ennungi na byonna ebisobola okuteebereza ku nnyumba ennungi. Naye obaoyawo newankubadde ennungi eyinza okuba ng'abantu abagibeeramu baabuwe tebalina kwagala, tebalina mirembe, tebalina ntegeeragana. Sate n'osanga ennyumba n'ogirengera ng'eri awo ya bulijjo, teri nsi nnungi nnyo ng'eri. Nga bambi oyinza okugamba baamu tebeeyinza, temuli bintu bya bbeeyi, olumubalirana wansi awo balirira ku lujjuliro, temuli na mmeeza gy'oyinza okugamba nti notulirako emmere. Oboolyawo n'ebirala ebikozesebwa nga tebiriwo bulungi nnyo, naye ng'ejjudde essaala okwegayirira awamu, ng'abantu baamu bajjudde ekisa, bajjudde omukwano n'okusonyiwangana n'emirembe n'essanyu. Amaaso nno gayinza okulimba okulaba ennyumba eri ennungi n'olowooza nti okwayakana kwayo kuyinza okuba kufaanagana n'abantu abalubiramu. Siteeka nti kinabeera bwe kityo, kubanga ennyumba esooka esanyusa okulaba, naye ate ennyumba eno ey'okubiri ekwata ku mutima gw'omuntu. Nonno ge masomo gaffe gonna ag'olwaleero. Abooluganda nga twebuulirira, waliwo enjawulo eri wakati w'okulaga nti nno ffe tuli n'eddiini nnyingi nnyo ate n'okugibeera. Nnyinza okuba nga nze nyambadde sapole empanvu nnyo ilingi ya masinama peda ibeno mbulago pa kubigire ama mbala mbala tsa rizisapule rosari ndaba jamba de no izo rosanti yu amanyi nga sekula chigwa nga neta atala kwe kerezia nga andi muyimbi nga ni mchimi na change chenkule nkatulichi nga ni mkule embeze ni ingo buli ya ibikuru hali yange tebi jayo titi wachamu kama lumuna genda makanchari dekubana tunyu miembozi tusanyuka tata uyakoma honga akuye ngombe kumuli yango aumwana na mpili yanga agamba gravity gravity ingi deo bonani weso gaibi senge oruva nyume nyo omwami asanga wu abana bali bampere kila nima mwusante abangi ate gravity yaani bone bangamba anti omutu juu ngema ni gravity omutu juu nechina vikanti omzadono tata ewaka talumikako mugumu mukambwe mwitilivu bulimwa muduka budusi chokate yekula chigwa teyekula bini munyo obutume bwekerezia aboluganda bagalwa gema somo ga fenno chigatu gambo olwaliro antu ulide bulungi nnyo Yesu muvanjiri ngagamba anti mulina ebisumuluzo ebisumulula ate mbone mutayingira nandibadde okukiza abalala okuyingira Yesu agesa kutulaga ti abafalisayo balaga obwagazi bwabalanzi ne wankubadde bayogera bibakola balinga batabikirizaamu aboluganda abagalwa naffe omukama leero atukowoola tinno ebikolwa byaffe tubirabe tubikyuse tuleme kukiriza bukiriza mu batuukirivu mu balanzi ab'edda mu bantu abamaanyi nga tubwogerako so nga ate bwe baakola byebayigiriza n'okwewaayo tetubigenderako aboluganda kino kyetaagisa okwewaayo n'okugula emitima gyaffe tetuyinza kyekolera ffekka wabula ennema ya mukama etusuubiziddwa mu ssomo erisooka mu bbaluwa eno ey'abefeso mutwe gusooka ennyiri olusooka otwakola ekkumi kyetugambye ti omukama yatwerobuuza dda nga n'ensite nnatondebwa yatweteebeza yatwagala nnyo n'olwekyo omukwano gwe tuleme kugusumana kukuyiwaayiwa tutegere nti n'omukama atwagalira ddala wabanga atwagala naffe tulina okugula emitima gyaffe ayingire tulina olabira ku bantu ab'edda abaliwo mu kukkiriza twongere olabira ku ebyo bye baakola ebirungi naffe tubeeko kye tuyiga aye tugende nakyo mu maaso tuyigirisibwa n'olwaleero tereeza ono owaaviira eyali omukamerayiti ow'amaanyi yayigiriza n'agamba nti nno omutima gw'omuntu kireme beera kifo bufo omukama kyakyala mubbalirirwe wabula kino beera ekifo era enkuluze ey'ensisinkano y'omuntu ne Katonda buli bbanga kino kijja ttuukibwako nga twegayirira obutakoowa nga tubeera beetowaze ate nga tujjudde okwagala okwagala okusibuka mu Katonda yennyini anti nga bwe tuwulidde okutambulirako n'eema ya Katonda mu ssomo erisooka kuba akafaananyi omubumbi gwe kyakoyinza obutalifaako naye ye ng'alabamu ekyenkizo oyinza obutafa ku bimera na bikoola naye oli ye alina ajjamu eddagala ye alaba nga byo bya muwendo nnyo ebbumba lino erigenda okukolebwamu eky'omuwendo terimanyi kye kigiri wabula y'omubumbi yalina ekifaananyi ekituufu n'agamusobola ovaamu ekikopo ekirungi aboluganda naffe bwetyo bwe tuli mu ngalo z'omubumbi Katonda waffe n'olwekyo tukkirize enneema ye ejjetuzigule ejjetukoleko tukkirize enneema ye anti bulijjo ng'eyita mu kigambo kye tukyagalira eddala tujja kuzibuka amaaso bulijjo nga tetuta bukwekwata masakalamentu naddala erya penetensiya ne ukalisitiya anti ebizigiro by'oku nsi kuno n'ebibi byonna bituvaako mu sakalamentu lya penetensiya omukama n'atusonyiwa n'atusonyiira ddala ddala ddala kikiryose ti guno gwe mwezi ogwa rozaali aboluganda abaagalwa tukoola okubeera mu kusoma essaala obutasalako obutakoowa anti okusoma rozaali bukya omwezi gutandika rozaali yeekutambulidde etya ogitambuza mu kabondo ogitambuza mu maka gaffe tukiriza abooluganda abaagalwa omukama okutereeza obulamu bwaffe ate nga yina kyatugambye ko kyatuwudde mu kigambo kye tuleme kugugubya mitima gyaffe abooluganda abaagalwa tuleme kukakanyala tuleme kugaana kigambo kya Katonda kututongoosa na kututukuza tusonyiwe toyinza gamba tinneera nze kolaba sijja kusonyiwa utasonyiwa olwo kijja kubanga si kirungi kubanga gye mu kisala kitaffe ali mu ggulu atusaba okusonyiwa kyatuyigiriza kye tuba tugenderako olwomu twagala omukama okutuwa omukisa kyokka nga tulemedde okukyusa amayisa gaffe ne tugalemeramu ffe twagala omukama atusonyiwe busonyiyi naye tugaana okutereeza obulamu bwaffe twagala omukama atukulembere mu byonna ne tugaana okweweerayo ddala n'okugwa mu mikono gye omukama bannanga abooluganda abaagalwa kino atusoomooza kyatugambye nti bannange twongere okukola ebyo n'okutambulira ku balanza ab'edda bye baakola bye baayigiriza si kubwogerako bwogezi na kuyoyota malalo gaabwe nga tubwogerako bulungi wabula tutwale ebyo byennyini bye baayigiriza byongere okutuyamba emmeeme zaffe emitima gyaffe gitukubire okwagala omukama era gitukubire okwongera okumunywererako tetwebuuza kibuuzo kino kyokka tinno bannange nze omukama alabika njagala oba njagala kyenkanaki ku byankoledde wabula twebuuze tinno obulamu bwange bwenkanaki oba byonna byonna ebyange mbiwaddeyo kyenkanaki omukama okusobola okubibeeramu n'okubikyusa tujjukizibwa olunaku olwaleero okwongera okwagala bannaffe n'okwagala Katonda anti enneema ye ejja tuwanirira okuba nti nno ekirabika ku ngulu okwebyula okwenyiriza okwambala ebintu ebirungi naye nga n'emitima gyaffe mirungi twemera bika bulabisi bulungi tibanaye nga kasapuli kakunyumidde ng'ekitenje ekyo kikunyumidde ekyolunaku lw'essaza kyogenda okwambala tinno ye nga maama yunifoomu ya kwayo ekunyumidde tinno tishati ey'ekibiina ekyenkola enkatuli kyeyo ekikunyumidde twemegagambi nga owulira radio sapiensia tinno era maama gwe nga weesiime tevaako naye nga bye bayigiriza naye birabike era byeyoleke mu mutima gwange abooluganda omutuukirivu Tereza ono waafira atuyigiriza okwongera okwezuula tujja kwezuulira mu ssaala ezivisibwe ezifukira ezisimbira ddala mitima gyaffe ezifumbukuka mu mitima gyaffe abooluganda tubeere beetowaze era twongere okwagala Kristo Yesu tetuzimba buzimbi bijjukizo by'abatuukirivu wabula obulamu bwaffe bulaga ebyo abatuukirivu bye baakolera ddala abooluganda tetuzimba buzimbi bisulo ebyawomwoyo ebyemyoyo gyaffe ebyemitima gyaffe wabula emitima gyaffe gibe nga gifumbikedde mu ssaala tetukwata bukwasi bisumuluzo by'amazima ebya Katonda wabula ebisumuluzo bino bituyamba okuggulirawo abalala abayingire mu mutima gwa Yesu ate naffe ffennyini tuyingire omukama atukyuse nja kubaagaliza ebirungi bya Katonda omukwano gwa Katonda n'okusoma sappule n'okujjumbira ennyo okwagala omukama nate ennyo emmeeme zaffe emitima gyaffe nga gikyuse omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe.

0: twali makinde wano ngomkulu Lord Mayor akyaliyo tebanna bakumusindika mu High Court nkati ngomukyalo oyo yali musango gwe nga byawa ne byasala nga buli afuluma wakiri akatuyo kajja naga wasi Lord Mayor tubamuwe beiro musajja watu agenda akolezi
1: ajanjabwe
0: naye bwe yagenda obaa olunaku olwasembayo ngate lulu abaali batuya nakasuyo kesanyi batuya na za mutima kubakubanye soka ne Yudaman nalaba atakala mu kooti naye alinda ensala
2: era ziriide kubaga okusinziira ku gundi ku cause list eya kooti enkulu nga naku z'omwezi 13 omwezi ogujja lwe bagenda okubanga bawe ensala mu musango gwa Amelia ne Dr. Hildamani era nabyo tujja kuba tubirinze.
1: Okay, faida ya mawulire gy'owuliriza twagala okwebaza okuba nti nno otambula naffe. Mukulu Katabalwa, olunaku olw'eggulo ekyayongedde okutegeerwa kya number plates zino ezaleetebwa ez'enkola endigito kubanga baatugamba nti zijja zigenda kuyamba okugirawo ddala obumenyi bw'amateeka okutta abantu emmotoka okuzibba ebyo baatugamba nga bazireeta mbeekulondolera nzijukirako abantu n'abandi ku kereziya nga bandaba nti ndi wano n'abaŋŋenze mu kafunda nga balaba ndi eno abantu batandika okutya bwe batyo naye ate kati kye twagenze okutegeera nti ate mbu teziri
0: tezikola
1: butezikola mbu ate simanyi ekitongole kirala ate kyekirina okunoonyereza kati ngola kwegamba byonna kupalapalanya esente y'omu w'omusolo enfatogge naye olunaku olw'eggulo ensonga eno yakomyewo mu palamenti ensonga eno okudda mu palamenti abazze ababalirizi b'ebitabo bya gavumenti auditor general's office abakulu bakwatiddwa nga bazze ne batwalibwa ne batekebwako obunyogoga ne batwalibwa ku CID omanyi ku palamenti balinawo CID enoonyereze lwaki abantu bano baalagajjalira omulimu guno. Jjukira nti enteekateeka eno etandika November 2023 naye nga bajja dda 2022 kakati first phase kubanga jjukira first phase bagamba bagabira gavumenti
0: emmotoka z'ebitongole bya gavumenti
1: ne bagitambuza mu November 2025 ne bagamba bayingizaamu pikipiki oba ne tukutuku
0: obutamotoka zabasokera ku pipiki then obwo obutukutuku olwo basooke basembeyo n'ezino ez'olukale
1: kati ez'olukale ne bagamba maaki oba maaki oli yali November 2025 ne bateeka muzi tukutuku kakati ne bayingira
0: omwaka guno nga bajja balina okuba ez'olukale
1: zonna nga ziweddeyo nga bali ku kale nnyingi naye nga waakiri balaga kakati wano webasinze ndowooza okubalabisa
0: nga kwanti twalabako wano yali mukulu Magalo oba mukulu Francis yatugamba nti baagendayo ababaka ne batuuka n'okukweka namba puleeti balabe nti oba abantu bano basobola okugizuula weeri naye ansa ze baawa nga naawe zeeraliikiriza era woolaba nti kati babatwaliddwa okubanga banoonyerezebwako ensimbi y'omusolo ebadde etokomokera bwereere
1: kubanga abantu bano baga naye gundi esente ze bakuŋŋaanya esente ze bakuŋŋaanya watugamba wano emmotoka bagiregisteringira sente mmeka
0: emmotoka bagiregisteringira 71 104 3
1: buli number plate
0: empya ate wano
1: naye oba zirizo zaalinga za sente mmeka enkadde
0: enkadde nga bakuwa kyetaaga kuba alina ku mmotoka ne batubuulira naye ng'obanga obadde ne number plate enkadde ng'oyagala okukuwaamu empya obadde osasulayo 15
1: bw'oba just okyusa bukyusa 15 ne bodaboda ng'okyusa bukyusa 15 yes naye nsuubira number plate ziri enkadde zaali tezisituuka mu sente ezo ekinene enyo ziyinza okuba zaali awo nga 300 bwe nzijukira zaali tezituuka eyo mu sente ezo
0: naye nga ekikulu mu kyo nti lwaki baali bayongeddemu akasente kano baali bakugamba nti

0: Ava Peace agambi mukombo tikudachika ziri mwenda ezibula yokwede sawa esa tuwezo kumachago na korwariro chenda bunya katonyeze nyafama radio sapiensi ya nkuruse ya mageze sulu yomziki nebi mizanyo Jimmy Jacobs JJ nekaba samusaga la gramide obaru achini kantu wako kakura poe
1: kati simanyi mwachi ati katani sabisi elabino
0: neuwe kaulide
1: elabu nkaulide nekajamu
0: laivan yango gire yabachi simanyi nukwe chiba chakso kane chigira au nengamba wabashi na atelera
1: Bishop Matthias Sekamanya tukwagaliza amazaliwa amalungi nese batutuliako cake awezeze miaka 9 yazalibwa lukumulwenda yazaba omwezi ogwe 10 nga 15 lukumulwenda asatu mwakaga
0: miaka 9
1: sewa tukwagaliza obuwangazi tukwagaliza obulamu obulungi obereyo ngo osumbe ndiga nokwongera okutusabira bishop nkubuli amazima twetaage sala esale eryenkambwe simanyi bwe mugenda kula naye mwegatte gatte mutu wesale enkambwe otherwise
0: atenze njetaga
1: awatali manda nange kaba sasiriwo
0: gasi
1: sajukire nachiwo go tuli nnyo manda
0: kozi gaita kumadza wa manda ne
1: ate tukakiriza ita awo nyine wetugatondira
0: erite gatu tegasa
2: Toto program saga la gramide.
0: Ay, kama sa walu ngatupude wa bishop.
1: Yes.
0: Walu obuntu wano betuwaso mangeda. Omanyi abava nge Kampala. Batu letiranga amawulire. Nenga gakusabi kisabitabu.
1: Yes.
0: Wasabi sake papula za mawulire.
1: Na sabi sako.
0: Kati bwe bagaleta ngo rusi basobola kati lero si Oktoba wa kuna 15. Ali rusi ngabayinza okuleta nga ga January tuliko Oktoba nenga sengaze amamo muto.
1: Alesa ga January ngabwo gafuno
0: olwo gafunye mu Oktoba. Kati nyino buntu wanyumira nga mubukedde. Moto ya maka.
1: Moto ya maka.
0: Nga nyino buntu simanya zizinga. Obuntu ntu obu
1: kati zizinga go yagalo tusomera
0: ah
1: just yo biroze za ko
0: bolowo waluwano akantu
1: kanyimo mota ya make gambe tya
0: mbunze siwala na mujja wange naye ate kyanjagaliza nange kyembera mwagali
2: program sagalagala mide
0: kubanga era mujja utazola kuagaliza kirungi
1: abana basiri amamba amazinywa
0: Ati wano na kalala wano kinara ye.
1: Kako kazizinga wa moto ya maka.
0: Koka lai kakazizinga.
1: Nga kakama katia.
0: Koka lai kakazizinga. Naka savings ya musimu ya ange wano.
1: Chia kakawa deka manja na waka savings.
0: Na koka moto.
1: Kagame katia.
0: Mwichara. Obufumbo bwafe buna wanga la butia. Ngabuliru ndaba ondaba anga mwanyoko. Obo mtu wansi sanga ye. Ngambu soma.
1: Mujara ko zodia?
0: Ah, asikadama.
1: Eye.
2: Program sagara gramide.
1: Okay, jeje. Ngatuge na maulire gaffe. Ah, njagale ro kuogera ko na abasawa bali marwali lagenja wulo.
0: Ibambi.
1: Banange. Olugambo ngalu yitiride mu ward je mutu janja bira. Muogera nnyo ba doctor abavunanyizibwa kukulongosa omuntu oba kukujjanja bobulwaddo yo bwabazze omulwaddo okujjanjabibwa mwe muli eri mwefudde serious muli ku masimu mutuleseeko obwana bannange njo kuba akana teke
0: obwana obuto bwa kafuru
1: ondeseka akana kambi kula bikula kanzi zeno kanze mwe muli mu lugambo muogera okufa bwe museka naye nga ate wefu omaze kino akitadde wo kati mukole bwoti mukyuso omuzeno enkwaji waniki akana ne kakwe ujjako ne kakwe tegeleza buli banange
0: kabade munansi gisukuru
1: ka nze babulire ba doctor bate musobola kutujjanja banga tuze marwaliro kitutamba marwali agali private
0: omwana gwe bayino kutuma empeke ne
1: bamukulekera omwana gwe bayino kunamukulekera osegera omwana gwe bayino kuganti simula wana wayisa amazi niba mukulekera akuchuse na yomo sawo jeje
0: musonga ya kuyisiza
1: nabanga nabadenya na situlo okuguluku eh
0: naye nga tekusituka
1: nguwara za
3: olino kutatenkanya tachali mukazi abera waka
4: tuli muzironi era munanga kati watermeloni emubu evunda ekyamazi mulabira dalanga mutufu ebintu byo bigenda genda
3: nenge kitufu katonda afayo
2: program musaga na garamite
1: halo omanga mutufu mutiabule kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu ne polisi ya chibuye njiisiza kati indiana mubitala vya machi india kubala kisi wagulu ronengara obato ndaba obambu ze
5: na ye nawe na kugambye mita azivisatu nga wakavamu raundi ye chibuye ngo yambuke machi indie haka tikora buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochila bao chinene chirikonti farmers center
6: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinabu likaronda webyobu limino obulunzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila labi njinyo tusomesera tutende kabali miyokweto olole gwanga yona tulambula famu june tukuobu wabusi okugeza tupima obujimu bwetakalyo netukubuli na chogwani doku simbako nga tuwe yambisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwe bili original kufamazi sente chibuye kuba kunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mubili nkaga mumu nano kumanyebi singa uo Mbaka, obomu esi guno guwama mavikira Maria. Gabo kutusi kwa kuna midiangu high school kulama.
7: Mbisa endara jetu higila kumama Maria. Eyo kwebu ulirira. Panango kwebu ulirira. Tuchiraba, tuachu ulira. Tudamune tuchisoma mchigambe chitukuvu. Ngavatu gamba anti. Maraika Gabrieli wa yamalo kumuga amba evyo. Katonda vya mtuma. Ayo giri. Batu gamba anti mama Maria. Nabye fumitirizako ne yebulirira kakati ngazo munaddini obudde obokwebulirira ngakko omukristu okutuula mu maaso g'omukama ne webulirira ku masomo ne webulirira ku bulamu bw'abajulizi ku bulamu bwa maama Maria obudde obwo obulina bukuyambye butya okubeera omukristu omulungi
6: Mbaka, obomu esi guno guwama mavikira Maria. Ngabo kutusi kwa kuna midiangu high school gulama. Esumere liye chasa chino, uruye sumesa ya ajo. Enfayu java sumesa, enkwata yaba nenunjeba yaba kusomo vuru unji. Kubanga liye sumere li sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa vya mchibina vyoka, wabula nedia mikono babite ndeka haba yizi. Baba angulaba yizi mumbisa, games and sports babi ifa konyo. Hatinga ne school fees zezi sobuke liyo muzade. Litu wala masomo ga arts ni science. Liani lizaba na wabu wala na wabu lenzi. Environment ya sumero tisangika sangika kwa nisa kugenda mumaso haveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite moku mkono guo kwa kono okumanyi visinga ukuba kunoti musamfu noti mkaga mumuenda atano mumusamfu abili mumukaga oba kunoti musamfu munana bili nsamfu mumuenda nsamfu mumukaga anamu bili
8: tuesu ze sawi ndala time check Esawa siwe sisatu Esu kumacha Time check kutusi wako
6: MTN momo Sasula momo loni yomu vude Olinyiso muendo gwen simbiza loni yesi kuwebwa Eroze ule mkasera woze takira Nyigaste momo kaga tanu star

0: Okay, heda chika ziri mukage zibula kwele sawa enya hizo kumachia kunda kuru. Wale doche ndamu nyaka tonyeze enya famba Radio Sapiensi ya inclusive ya magizan suwe mziki nibe mizanyo mamo. Kupa wali mbana faba senti chizito senior secondary school. Somede rio murembe jolino kutuala omwana omwaka oguja. Chitegeza ntino bili ya bili musamfu omwana wa P7. Senior wano jitandikila wali kusenti chizito kakati ate abana bali mubibuzo na kugambe nti oja kuhulira abana. Ngaba mazo kukomi ya wo ebigezo tukugambe nti aba senti chizito. Ekintu bakikubera nga bulijjo bwe batera okikola aso lyesomero gy'olina okubanga otwala omwana okudakika ttaano ezibulayo kuleta essaawa ennya ez'okumakya gonnaku olwaleero entujjo goodby 2:21 awali ku New Royal Gardens Nasa na Kabombe kuyingira mutwalo VIP 2 table ya mitwalo 5 nga 6 December abayimbi bangi nnyo tujja kubeera wofenna abakozi ba Radio Sapiensia ekintu tukigalireyo tudda wano ku
1: Mande olumala kukola nga tujja kesimu tuva nasa na tukole programu tumalanga tujia
0: kujia komba ni na benize kwa
1: olo afunye kontakti sokuwa mchivulu
0: nga zaba hibi ya wana imba kuchindako
1: program
2: saga la gramide
0: kama saa mageza manji
1: nina manji
0: ina manji kama saa lelano hakuna
1: Nyo lakuna.
0: Hey, chanja ulo chechi vila ukuna kulukuna.
1: Mama, yes.
0: Nachuwa go.
1: Ya gondi.
0: Bamu labi ya gondi.
1: Nachuwa go, hata ya chile nachuwa go mwenye chukunyu miza. Oinzo okufa.
0: Bamu labi ya gondi.
1: Kapa nachuwa go muna ugena nangabali ya wala nyo. Nese webi ntubabi gobele.
0: Nachuwa go kumpi ne kampala. Hey,
1: sewa wapi. Nelu linga wabela mbutimba, wabela mbutimba. Bonyo walaji, bonyo achi. Na ye kati sebo okimanyi twani ko butimba ngatenwe tuli ku simu tulabe bigenda maso
0: na ye kati internet bakenda jiba jako muna akola
1: awo ka wali tabu kakati babadde bagamba ne bagamba nti olugero lugama nti bwadde ne ligambo ako nyinirwo
0: nyiniri
1: mbulya lwatukiride
0: ani yagambye kubwa
1: mboga shomba bo yagambye kubwa dene
0: bwachi
1: bwachi yagamba olugero lwagamba bwadde ne ligambo ako nyinirio era teri amunyega kwate wotuna mujeje nga nechi ayogedde olusi kituufu kubaka akati bwoba oliraanye mulago ng'abantu bafa ate ng'okola ebyamagero ebyewuunyo
0: oyogera kusinziira ku gashumba
1: jasi kale byayogedde kubanga kale oliraanye mulago
0: nanti saagala bantu bagambe nti
1: ata abantu bagambe
0: gojimanyi katika nkuwe chokulabila
1: mbozi zena chuo gobazi bademu jetu wani kilobu timba babademu
0: gojimanyi tipoleta wanu gashumba leiro kati wanu kusapiensi ya na ayogira bilibi ya ayogede wabi ya ayogede na kuzini gojimanyi tipagamba nti gashumba ya ayogede
1: bagamba
0: kati atawo bachisa ku
1: kerezia hey. Bafunewe bajibira
0: kerezia ya lumbie omukuru
1: na gojimanyi
0: chokai ati gashumba buka ayogede liji ya ayogede bachiteka kuye
1: kuye
0: na yeno maro mwede takatua.
1: Na achi ogina.
0: Kerezia mjiulite.
1: Jiulite, yero mbiya dini.
0: Yasi tupade tunyumiambu njumia.
1: Tunyumiambu njumia, kakati nga bagamu. Nti umusanja chandibanga chayo gede chitufu. Bobo kole vya amagiru. Nwa achi togena muwadize mulagu. Notambuza.
0: Na yeno rabele chichintu.
1: Notambuza abale madama gulo lwa boda.
0: Eze mpaka nyangu nyo. Na yeno kama sanaku gani tikatonda. Yeta kola buwati. Takula mbintu vya nti ania singa kati ania akola buwati.
1: Elie nombogo vimanyi. Na ye li akole lao. Akola buwati.
0: Na ye leche chintu changu nyo.
1: Kubwa mtu wajao kusoma sala nga mulema.
0: Nadda yunga atambula.
1: Najanga ya ina AIDS.
0: Nadda yunga mpeka azivudeko.
1: Mpeka azivudeko. Kale ye?
0: Nga sidifu
1: zidinyi. Sidifu zidinyi.
0: Kusizi
1: la kuchi? Kubie unyo. Ukunula chama. Soma wano rumaa kule metano.
0: Ati ndavo omvuga. Sijia kutomera nganye.
2: Mbati sagala galami de. Nyumiwa kusembozi esensonga. Monday to Friday. Waka, obomu esi guno guwama mabikira Maria. Gabo kutusibwa kuna midyango high school kulama.
3: Mpisa endala jetu higila kumama Maria. Eyo kwebu ulirira. Panango kwebu ulirira. Tuchiraba, tuachu ulira. Tudamune tuchisoma mchigambe chitukuvu. Nga watu gamba anti. Malaika Gabrieli weyamalo kumuga amba evyo. Katonda vya mtuma. ayogere batugamba nti mama Maria n'abyefumiitirizaako neyeebuulirira kakati ng'aze omunnaddiini obudde obw'okwebuulirira nga ggwe omukristu okutuula mu maaso g'omukama ne weebuulirira ku masomo ne weebuulirira ku bulamu bw'abajulizi ku bulamu bwa maama Maria obudde obwo obulina bukuyambye butya okubeera omukristu omulungi.
2: Baka obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na miryango high school gulama esomero lye kya sachi no olwensomesa yaajo enfaju gy'abasomesa enkwata y'abane nunje bayamba okusoma obulungi kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka ebyomuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'essomero tisangika sangika kwewandisa kugenda mu maaso Abeji njobe Kampala vila museta otambula kilomita emu kumukono gwo gwa kono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu nkaga mu mwenda atano mu musanvu abiri mu mukaga oba ku noti musanvu munana bbiri nsanvu mu mwenda nsanvu mu mukaga ana mu bbiri
4: twesoze sawi ndala time check Esawa ziwese nya, ezi okumatia, time check kutusi wako.
2: MTN Momo, sasula momo loni yomu vude, olinyiso muendo gwen simbi za loni ezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze takira, nyigaste momo kaga tanu star.
4: Tenda mnyaka tunyese nya fama.
5: Oh mana na sanga,
6: you're the best guy.
5: Oh kuri yoga sanga, nasanga, kasimu kasam sanga,
6: you're the best guy.
5: Oh kuri yoga.
4: Radio Sapiencia.
7: Tanzania.

0: omukubiriza omulungi tukwaniriza ku nkuluza y'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo 9 mu nyaka tonyezenya kwama radio sapiensia wabula okuba nga otwegaseeko olunaku olwaleero era nga bulijjo nyongera okuba nga nkujjukiza nti olunaku lwaffe luno olwokuna omanya bumanya nti tuba tuguse ne puroguraamu yaffe omusamaliya omulungi awamu n'amakomera okuva mu Kampala Archdiocese. Tewerabira puroguraamu yaffe nabateekamu ensimbi bebannaffe aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators bali wali eseguku okulina na Doctors Hospital. So tukubiriza mukwano nti yitayo abantu bano babeerenga bakusootinga kyonna kyonna ekikwatagana n'ebyuma oba oyagala madirisa oba oyagala nzigi oyagala rails oyagala butenti buno ebweru kyonna kyoyagala kasakiba nga kikwatagana n'ebyuma bannaffe aba Mother Mary bagenda kuba nga bakukolako bulungi era bajja kuba nga byonna babimaliriza bulungi ate ku bbeeyi ennungi ensaamusaamu. Tuline Cathedral Administrator, Reverend Father Achilles Mayanja, eranga ye director waba Samaria, oba w'ekitongole kino ekyaba Samaria. Father Mayanja nsanyusa okulaba sebo.
1: Nange nsanyusa okulaba nnyo.
0: Yes, sebo. Nsabola mse kubawuliriza abantu.
1: Bannaffe abawuliriza abalungi aba Radio Sapiensia, mbalamusizaako nnyo. Ati ne nebaza ne bannaffe aba Radio Sapiensia okutuweereza, byonna bye batuweereza. Ali nebaza ne bannaffe abataddemu ssente mu pulogulaamu okulaba nti etambula nti etuuka ku mpewo era tubaagaliza emikisa mingi mu byonna bye bakola.
0: Nga ne maama alina omugawaka a disciplining we kyekimu n'abaana
1: kati kankuleko binyumye
0: nfaga redda
1: kati binyumye gwe
0: waliyokati
1: gwe waliyo binyumye kakati omwana bwe yazanga omusango ng'aleeta omuggo gwe ne bamukuba emiggo maama bwe yazanga omusango nga naye bamutuma omuggo gwe nga bamuwa emiggo ye ng'abaana balaba kati lyali kiriri busa omwana nga buzannya akaana kakuba omupiira paa ku katandaalo egiraasi n'essowaani wansi pyabyabyabya maama akwata akaana akakuba empi akaana katandika okukaaba naye maama tukubiriza nnyo nja kukulopayo anti daddy aludde okutukubiramu ennaku zino
0: maama
1: kati omwana akula akimanyi maama bw'akola ensobi
0: naye
1: bamuyisaamu eggaali kati abo bwe busajjasajja b'olaba nga busibako kuba bakazi baabwe oba abakazi b'olaba nga tasobola kwefuga ekintu kimunyiziza ayinza okuyisa mwami w'eggaali nga n'abaana balaba oba abantu nga webali naye singa tuli ku musingi guli ogw'ekereziya asookerwako eryo ttaka jjimu ery'obusamaliya omwana bajja muyigiza empisa ennungi kati kankuba ekyokulabirako ewaffe mu kyalo gye nzaalibwa eri ekyaggwa enkoko njeru ffe we twakulira ng'omuceere n'ennyama tubiryako ku Pasika ne ku Krisimaasi
0: mpulira faa
1: n'enkoko
0: byennakati
1: naye waliwo omusajja yafa naye yagenda okufa nga tamujawa nga tukyali baana bato omusajja oba yalinga ali mu biki buli Pasika ne Krisimaasi ng'agera bajjudde ng'akyama
0: abamugenyi w'ennaku ezo
1: kaakati fe baatuwa amateeka tosooka kulya nnyama oba nkoko gy'osembyayo
0: musowaani
1: osooka kulya mmere n'olya akaceere newe kati olumu yagenda n'ajja nga baamaze dda otugabira enva ziweddemu ekifi baatula kyamu ne bakiwa omusajja kyannuma
0: naye
1: nga sisobola nga maama atuyigiza nti omuntu yenna omugenyi bw'ajja bwewaawaka ne bw'otulya omugenyi leka alye
0: ko gwe kankukyawe
1: era nga tolina kwemulugunya owuuta bulungi supu wo ne bamala okulya n'oweza essowaani n'eyoli eyalidde ekifo ekyo n'ogyolizaamu
0: ng'okujaasa
1: n'ogyolizaamu
0: kituufu
1: kubanga wakiyiga awaka so n'obusamaliya buno kyetuva tugamba nti busimbire ddala amakanda kaakati obusamaliya buno tubukuza buli mwaka Kakati
0: mubako obudde obwenjawulo
1: tuteekawo wiiki gye tuyite y'Abasamaliya. Kakati omwaka guno wiiki y'Abasamaliya egenda kutandika nga 9
0: omwezi
1: ogwa November
0: wegujja
1: okutuukira ddala nga 14 mu wiiki esimu egy'okutandikira okukola ebikola ebirungi kati ejja kuba ntikko
0: y'omwaka
1: kubanga 15 nkuuka wano Abasamaliya bonna abamusaza ekkulu ery'e Kampala naawe nga nkutwaliddemu
0: ye faatha kasitaba n'mpita
1: mwenna tubaagala wano
0: kyenkana faatha ffenna otuyise
1: bonna
0: kubanga wagambye ffenna ng'abakristu tuli Basamaliya
1: kyekyo
0: so wiiki eyo mubeeramu naki faatha
1: kakati wiiki eyo twagiwadde omulamwa gwa wiiki eyo twagujje mu Matayo 25 olunyiriri olwana vanjiri ni ya Matayo yerimu okulamulibwa okuluvanyuma
0: yetuite nkomerero
1: ayo yetulina okwetegekera
0: jetuti okufa obufi
1: ojja kubeera maaso babalaika babikula ebitabo oba bakuwandisa mu kitabo kyabakola kirange simanyi waliwo bamalayika bawandika ebikolo ebibi n'abawandika ebikolo ebirungi bwebatukwali nga basoma kaakati omulamwa gwe tulonze guga nti kabaka aliddamu n'abagamba nti kambabuulire buli lwe mwakolera omu ku baganda bange bano abato mwakolera nga nze kubanga wali waggulu agaya nti mujje mu kitange bye yawa omukisa mubeere mu bwakabaka owabaterekerwa okuva ensi okutono kubanga bwe nali nnumu enjala mwampa ekyokulya bwe nali nnumu ennyota mwampa ekyokunywa bwe nali omugenyi mwansuza bwe nali obukunya mwannyambaza bwe nali omulwadde mwannambula bwe nali omusibe mu kkomera mwantuukako kati bano nga beebuuza ati ffe twakusanga wa mukama waffe ffe tetulaba nga Katonda bw'atambula n'aga nti buli lwe mwakoleranga omu ku baganda bange abo mwakoleranga nze kati gwe mulamwa gwe twalonze
0: ogwa wiiki
1: kaakati mu wiiki eyo tugenda kuddamu okujjukiza nti ababatize bonna Basamaliya
0: ffenna wamu mugenda tujjukiza nti ffenna tuli Basamaliya
1: kasita oba nti oli mubatize oli Musamaliya oba okuyitibwako kwakubeera Musamaliya obeeko ebikolwa ebirungi by'okola mu bantu era tugenda kukubiriza abantu buli bamu mu maka gaabwe oba mu bubondo bwabwe oba mu bitundu byabwe gye babeera banoonyereze balabe abantu abali mu bwetaavu babakyalire ate babayambe kisooka wayinza okubeerawo abalwadde mu kitundu abantu okuba nga bali munno omulwadde ate nga gwe oli mu Eriya nga tulina kyokolawo si kirungi nnyo
0: oba tomuyambi
1: kati mulimu gw'Abasamaliya okugenda muki mu bitundu byabwe ebitali bimu kale katugambe mu kabondo balaba abantu katugambe abalwadde ate tebasosola oba mukafiri oba musiraamu oba mukristaayo oba musamize oba mulokole bonna balina omusaayi mumyufu enjala ebaluma kyekimu basooke babanoonye
0: bebaluwa yaluwa
1: wano mukadde ye mulwadde wano ono alina akaana kekalwadde wano waliwo omukadde omuzibe w'amaaso munaffe omuisiraamu wali
0: yafiirwa
1: kugamba abantu bonna era bakola omulimu ogw'okubakyalira n'okumanya ebyetaago byabwe.
0: Ogendayo ne boogerako nabo?
1: Ne boogerako nabo. Faustina yatugamba mu ddaala namba 72 yatugamba nti Katonda yatuwa okukola ebikolwa ebirungi mu ngeri ssatu. Osobola okukola ebikolwa ebirungi mu bikolwa. Osobola okusimba omutwalo.
0: Nze fatha naye ndowooza nti ekyo kyekyokulwa ekisingayo mutukuwa ku ssente.
1: Tolo kusimba omutwe nga ti uva kukola mu lediyo ng'okwoyo ndabikira bwetaaga kulya nkoko naye kusimba emitwalo etaano tugenda wali mu KFC
0: genda
1: weweemu naye ate nyinza okuba nga sikisobola oba neesanga omuntu afunye ebizibu omutima gumwenyise oba alina abalwadde oba
0: talina ssanyu mu
1: oba ebyamaka bitu byabasobedde omuntu oyo nsobola okwogera naye ebigambo ebirungi
0: bigambo
1: ebimuzza enkulu ne muwa kansolingi ne muwa essuubi kankuwa ekyokulabirako abantu babiri baagenda okukyalira omukyala alina muwala we nga muwala we omu gw'alina omuwala oyo nga yajjamu olubuto ali mu ddwaliro agenda anaatira n'okutondoka
0: mbeera mbi
1: bagenda omulaba bagenda omulaba kati omuntu omu n'agenda omulabako bwe yakuba ku mwana eriiso ono yazze okulaba n'akwata ku mutwe n'agamba nti mukazi wattu ng'olabye nnyo omwala wo ng'agenda kufa bubi kusaasi togenda kusigazaawo mwana wano guno mulambo mwerere tegunaba kukutuka n'amubuulira abaana 8 abajjamu embuto ne bafa
0: ne batawona
1: omukazi n'adda mu kukaaba oli ono yalaba oli akaaba nnyo nga talina kyakkola n'amusiibula
0: namuleka mumaziga gaawo
1: omulala n'ayingira nati yasanga akaaba ii munange kikingulabye nagemalage nakati aa ii bambi naye toweeraliikirira nagamba nange muwala wange yajjamu olubuto naye twamujjanjaba naawona owamulirwana yate yajjamu 2 naye netumujjanjaba naawona n'amunyumizayo abantu nga 10
0: abatuufu
1: abajjamu embuto
0: naye ne badda engulu
1: ne bawona nga tategeeza nti bakola bubi okugyamu embuto naye ng'amulaga nti ono katusabe Katonda era n'asaba essaala n'amukwatako n'agamba Yezu nga bwe wabunyanga abantu watambulanga mu Yerusaalemu abantu n'obakwatako ne bawona omwana waffe ono tumwagala nnyo mutuddize amaanyi go tegasubwa omukyalo ono muyambe nga bwe wabonya namwandu eyalina omwana we omu ebaali batwala okuzika n'omukwatako n'awona omukyala baagenda okumala essaala ng'omukyala azzeemu amaanyi n'amaziga tegakyaliwo waayita ennaku nga 3 n'omwana ne bamusiibula ng'awonye kaakati osobola okukola ebikolwa ebirungi mu bigambo ate osobola okukola ebikolwa ebirungi omuntu ng'omusabira ate kino kirungi nnyo kubanga ekyokusaba kitambula nekitu kibuuka n'emitala w'amayanja
0: oli ne bw'aba takuli kumpi
1: n'omusabira misaala so abantu bakuutirira nti mu wiiki eyo bajjumbire okukola ebikolwa ebirungi
0: eri bannaabwe
1: mu ngeri ezo 3
0: ye faara
1: oba osobola oli muwe ekyokulya oba muwe kasente oba muwe kasukaali oba osobola okusinziira ku mbeera egyali abamu bagagga teyeetaaga mmere yo yeetaaga muntu ayogerako naye obulungi
0: omutima gwe ne guguma
1: omulala yeetaaga kumusaasira so abantu tubakubiriza mu wiiki eyo bulijjo bakikola naye ku luno bannange musinzeewo mugende mulambula abantu
0: n'abali mu malwaliro faana
1: n'abali mu malwaliro lekagenda mu ddwaliro kubanga olinayo gw'omanyi tayo olunaku game leero ngenze kulambula abalwadde. Bannange bw'obeera omulwadde omuntu najja n'akubuuzaako nga kikuzaamu amaanyi.
0: Kituufu.
1: Ennaku ezo nagenda mu ICU e Mulago. Naye n'omulwadde gwe ngenze okulaba. Naye nga buli omu annwanira. Ng'abantu balinze wabweru. Faaza, ali ku nnaku bw'etyo omutuuseeko? Ali ku nnaku bw'etyo omutuuseeko? Kati nembaga nti temweraliikirira. Bonna bonna ngenda kubatuukako.
0: Omuko omu.
1: Abantu basanyuka nnyo.
0: N'abalwadde kyaba wesuubi.
1: Ekikubagizo ekibeera awo. So, kaakati obuvunaanyizibwa bwa Good Samaritan Ministry.
0: Bwebuluwa. Ng'ekitongole.
1: Kaakati tulina abantu ab'enjawulo. Okusooka tulina waggulu kambe waggulu. Tulina pulezidenti.
0: Ow'ekibiina.
1: Yaneti Katende. Yali ku topu eri waggulu
0: ku diocese
1: akoze nnyo oyo yasikira mukyala Yiga musirikale wa Papa musirikale wa Papa bwe yali anaatera okumala neeraliikirira nnyo ne ngamba tugenda kukola
0: kinira kinaaba kitya
1: ate kaakati omu
0: nkiraba
1: kyaza kumpi alimazeeko
0: yes.
1: Ayina akola ne banne abaddina le eriyaba kubakulira tulina abakulira ku parishes
0: ez'enjawulo ku bigo byaffe
1: tulina abakulira ku bisomesa tulina abakulira ku bubondo kaakati egyo gy'emitendera eriyaba coordinators ne ba facilitators bano bayambako okunoonya abantu abali mu bwetaavu ate ne babayunga kwabo abasobola okubayamba abali mu kabondo bayamba
0: bamanya abantu sekinoomu gye bali
1: abali mu kisomesa bakola kyekimu abali mu ku parishi bakola kyekimu. So
2: okyawuliriza program omusamaliya omulungi kagenze bw'ebyemizannyo 10/2026 anyuma luno anti ali ku mutendera gwa kubiri ku buli kibinja kuyitako babiri ababiri cwe ne baddayo mu kulima tosubonga okuwuliriza kakensa omutendera ogwokubiri okuva ku manda okutuusa ku lwokutaano essaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia luno lutalo lwa pikipiki n'ebirabo ebirala bingi nnyo ku lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15 gw'ekkumi tusuubira ba group I kuliko waswa Paulo wa Man United FC awagira ne Vipers SC avudde ensambya Kamya Henry wa Arsenal FC awagira ne Uganda Cranes Okidi Emmanuel wa Liverpool FC awagira ne Express FC avudde Gaba ajide mu timu St Denis Sebugwawo Lwanga Divan wa Arsenal FC awagira ne Vipers SC ava Kibiri ajide mu timu Atomic kakensa w'ebyemizannyo awagiddwa aba Alley Route Limited abasangibwe na Lukolong Industry ya Mutundwe abakola ebyokulya ebiwoomu Marie Solomon Leadership Vocational Training Center Ndeeba St Peter's SS Nsambya Interior Center Wakaliga basangibwe na Tete Wakaliga Road ne Mutundwe Mutesa 2 Nasarani Primary School.

0: bo tebakuwa mangu bintu bafuba okulaba obuzibu obuluwa kubanga tiwali waje okujja naye tasobolera ddala kukola
1: negwaine
0: emikono
1: gendo
0: okole
1: ofuna ekyokulya
0: so kati wano nga papa leo bwe yatukubiriza nti tufune personal encounter n'omuntu tumanyire ddala kiki kubanga olusituyinza oga tukuweereza esente naye nga tube tusobola okukwogera naawe ne tukustrent kujja mu mbeera gy'olimu toyinza okuba nga yeezinza okuba tali connected kubanga talina mirimu ta kati wano olaba wano erubaga tulina kye tuyita Thursday class kati twakiteekawo
1: abantuyeyabafumba eyo
0: eyenoonya
1: Tuesday
0: class esomesa ne Thursday class yesisinkanya abantu abalina ekirowoozo ekyokuwasa n'okufumbirwa naye nga tebanafuna babatwala
1: meeting point
0: nyo so memisa netwogera nabo
1: netubabulira
0: obweyagala okunoonya pata natunuulira kino nakino nakino nakino nakino nakino bwe tumala emisa netutekawo kacyayi fe netweviirawo kati wenjogera twakafunamu kapos 19
1: ngekisufu
0: tebatubuulira bubuulizi nti ono bano babawandiike
1: bagenda kufumbirigana fara meeting point eyo nga nkulu
0: kaakati omwaka guno nga bwe nagambye nti wiiki eno ey'omusamaliya omulungi essira tugenda kulissa ku ki omulamwa gwaffe ejjukira twagambye nti kabaka aliddamu n'abagamba nti kambabuulire buli mwakoleranga omu ku baganda bange bano mwakoleranga nze kaakati bwe twakoze esave yaffe twazudde ng'abantu bangi abanaku kubanga tulina lisiti z'abantu abalinidde abasamaliya baffe wansi webakoze nnyo
1: babantu gye bali nnyo
0: era kati bwejugera mu ofiisi yaffe tumanye abanaku abali ejindi abanaku abali ejindi abanaku abeetaaga bino abeetaaga tulina data naye katwasunudde nti abantu baffe abasinga bambi basula bubi
1: ejeeko
0: nti osanga omuntu nga ali ku kifaliso kirimu n'ebiku kyayonekayoneka
1: talina kyakwebikka
0: kati nga n'ensula gyasulamu yennyini yesooka okumulwaza
1: kituufu
0: kati tugamba nti olwaliiro katukole ku kigambo kyemifaliso ne bulangiti
1: eri abalinidi eri abeetaaga
0: tugenda kukuŋŋanya emifaliso egitakka wansi wa 12 ne bulangiti era tukubira omulanga famire zonna buli famire bebesobola otugulira mufaliso inki nya ku mukaaga kitwagala buno bwabalaba essomero
1: omuntu yeebakeyebake bulungi
0: naye mala teryaga nti gaba kutuuka nga owulidde kikulumye famire etugulire omufaliso ogwo singa buli famire tuwayo omufaliso gumu owaki famire bbiri nezituwa emufaliso gumu tusobola n'okufuna emifaliso 13
1: nkiraba
0: ne bulangiti
1: n'amasuuka
0: twasinze kusaba
1: bulangiti mwasinze kusaba bulangiti n'emifaliso okusobola okuddukira abantu ku bigambo by'ensula
0: kati omuntu muntu omu faliso kumu
1: senga mu famire mbamu abantu bana
0: mufamire
1: abantu abo bwe ne babawaayo
0: tusobola bwe tuba tuwuzizza gino 13 tusobola ubawa ne basula bulungi
1: sokati faatha obwetaavu bw'ekitongole kino mu kaseera kano kyemutunuulidde mifaliso ne kampani ekola emifaliso sengekera mu matenaga tubawaddeyo
0: era amakampuni gaffe ago tugwa kubira omulanga ono kankubuulire kampuni ya rose fo emifaliso bafaara gye basulakuwa bagituwera bwereere nga tugulawo ennyumba eno era pe tusula bulungi tutuzanyisamulinga
1: bazungu
0: da
1: ekiraba
0: baatuwa emifaliso giri kyennyini
1: buli faatha yafuna omufaliso
0: buli tuumu erimu wano endala zirimu naka ebiri girinza omugenyi omulala ajja kusula wansi wali ku mufaliso naye era ng'alinga asuse ku

0: umami zikusoka walozi fomu na mcharamu batu wa jabo ile ngatugula wenyumbe
1: bebali
0: so katili tukubira omulanga abantu bonna tunonya mifaliso bulipali isi tujietagama mifaliso mifaliso ndocho tugela jikunganya ate tugenda kujizayo
1: mu bantu abetaaga
0: tugenda kujesigaliza wano tugenda jigabira abantu tuche kuno abantu bafutu bamanyi abetaaga mifaliso gino tugenda kubanga tujiba wa
1: kati fada kibuzo kijja kubayo bantu mwagala mifaliso nga mifaliso oba ne baleta sente chechisoka ekyokubiri abayina ebintu bino babiretewa
0: kati abayina
1: aliye masaka oba kala awulidde wano kibuga atambula jeru bagalete
0: kati ali kansoke na abali wano mu parish mu Kampala abali mu Kampala oli waddemo tu omufaliso oba okuleta sente naye nga programu yaffe emifaliso gino twagala tujigula wantu wamu
1: kifanagana
0: ate tujja kufuna ne discount so singa abantu baleeta sente
1: kijja bbanguyiza
0: naye oli wabanga atasobola kufutuwa sente omufaliso twagala lwa inchi nnya ku mukaaga
1: omufaliso omutuufu
0: kubanga omuntu bw'omuwa owulire naye awulire nti bampadde
1: oteeka kamwenyu mwenyu
0: ii bantu waliwo palishemu nga abantu bagaba bagamba engoye enkadde abantu nga baleetala ebisimu ii
1: nabagamba
0: nti ebisimu era mubireeta olubireeta ne tubironalonamu ne tubyokya
1: mubayamba byokya
0: naye mbagamba nti bw'onooba onootona tuno olugoye olulungi mala kulwoza ate olugolole bulungi ti omuntu ono munaku kubanga jjukira ne sabbuuni tamulina
1: kituufu
0: bwetugamba nti tumuwadde olugoye ayambale bwambaze
1: ng'omuwadde ekintu ekyambalika
0: bwenali obukunya wampa ekyokwambala olaba omuntu owafuna akasimayiro emikisa nekikuddira kati abantu b'erubaga wano buli lwakuna twabatirawo akabaka okubiri
1: kakifaana
0: kabanaku kati bwe baleeta esente ezo abantu bava mu kisenyi ne bavaawa ne bavaawa olw'okuba nti bano kitebe abantu baddeyo nga basanyuse
1: ekitegeeza faada akabaka mukakuŋŋaanya kwolwo nga mu
0: tulina olw'obunale twalonamu lutugaba
1: nabali bakimanyi
0: era abakristu mbagamba nti bannange ku mulundi guli abantu bangi bagenda nga basanyufu nnyo basanyuka naye kasimayiro ako mu mwaka baleetera emikisa gye mwafuna mu wiiki eyo abantu bano baabasabirisaala so kati bw'otoola omuntu n'omuwa n'asanyuka akusabira katonda n'akuddizawo ate ebintu bino katonda atuteresa biterese si byaffe tuli bawanika
1: byetwekoledde n'amaanyi gaffe
0: olaba nga omuntu alina kiyeetaaga azze gy'oli eyo kyansi yo katonda akugamba akasente ako koolina nanyiniko akaagala okukakozesa
1: gwe watereka katereke
0: nakakuteresa nti akeetaaga ali mu bwetaavu bwajja kamuwe mangu ate bw'onookajjawo n'okamuwa ate ngenda kukwongera kubanga ojja kuba olaze obwesigwa
1: oli muwanika mulungi
0: oli yali eyakola obulungi eyaviisaamu baagaba batya ow'ettaano n'aleeta kkumi kati eyaviisaamu bamungeri ebyalo kkumi baleme mumadde bitaano
1: kuba yawanika bulungi
0: bagatya erijja eŋŋenze kati gwe kugenda fuga ebyalo kkumi kubanga oli mwesigwa kakati nawana abantu kyetwagala bamanye nti ebintu byonna by'olina oli muwanika
1: naawe okuumye bikumi
0: katonda agenda kukubuuza nti ebintu byenakuwa wawanika otya kubanga ekigendo tuweesa empeera si bye ebintu byetwasigaza naye ebintu byetwagaba ebintu byetwagabira abantu byebyo ebigenda okutuweesa empeera tibwenali omuyala wampa ekyokulya kakati abantu bonna abatasobola kugula bintu ng'ebyo tulina bank account Mwami tubiati lila
1: kati. Ali wali.
0: Hii.
1: Na inaka send.
0: Bank account ya feno, ili mseti na libanka.
1: Yepa.
0: Account ni mtujita, Good Samaritans, Kampala Archdiocese. Kanchidemu. Good Samaritans, Kampala Archdiocese. Account number, ili satu, emu, not, mukaga, emu, monana, emu, tano. Enesunga nkulu kanjidemu.
1: Chitufa.
0: Eri nyari account ya fe, eri itiwa Gulu Samaritans, Kampala Archdiocese. Eri msentinali bank. Account number, eri weti. Satu, emu, zero, zero, zero, mukaga, emu, monana, emu, tano. Kachiguwa nga uyagala.
1: Asibolo kuteka kwa kasente kwa account. Ataka tibatu gondeza. Mitu vya gonda nyuti. Ugenda bugenzi, musimu yo, oba wa agent. Nga kasente
0: kwa kasente.
1: Yes.
0: Oba, osibolo kujia ku office ya fiwa.
1: Irubaga.
0: Tutin office.
1: Okay.
0: Ila mnima awela mkuli lwa kubili. Nuruokuna.
1: So office sebera zikule muna kwezo bili.
0: Yes.
1: Uruokubili na uruokuna.
0: Ate osaka nga zikari. Osibolo kujia wala mkuluwe rubaga. Wewe wasi kulitale wano. Nukama nini vya wasamari ya biendezi. Uwa kupari siyo jobeira. Samari ya jebali.
1: Umusamari ya liku parisha. Sobolo kudeli okutambu zebe. Yeah. Umuwa dene vituka.

0: Kitaffe, Mukama waffe Yesu Kristo, olwaleero ogenda okutuwa ekyokulabirako mu ngeri gye tusaanye okukolamu emirimu gyaffe. Gwe omulimu Katonda Taata gwe yakutuma wagweraliikiriranga era n'ogukulembezaamu. Naffe nno, tuyambe tusobole okweraliikiriranga obuvunaanyizibwa obututumwamu buli yonna gye tubeera, ate obuvunaanyizibwa obwo tubutuuse, naye nga byonna kye tukola tubenga tugenderera okuweesa erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Tubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Abooluganda, mwenanziramu okubaaniriza era n'okubeebaza olw'okuwaayo obudde, ate tuwulirize Omukama Katonda waffe ky'ayagala twebuulirireko olwaleero. Kristo olwaleero atuyigiriza ensonga ey'okweraliikirira emirimu egitutumwa, ate n'okufaayo okulaba nga tugituusa awatali kweganya. Abantu bangi emirimu tugyeguya bwe tuba nga tukyaginoonya, era oli bw'aba akyanoonya omulimu akulagira ddala nti omulimu ogwo agwagala era agweguya. Oba emirimu egyo tuyinza okugyeguya nga twakagifuna, naye bwe tumala okumanyiira, obunyiikivu buba tebukyaliwo. Okwagala n'okweraliikirira omulimu, ebyo byonna bifa. Oli n'akola lwakuba nti alina kukola omulimu nga taguwesire tagweguya. Naye ffenna tukiraba bulungi nti omulimu nga guno tegusobola kuleeta bibala. Kristo atugamba nti tulina okukola emirimu gyaffe kubanga twagala tu okugikola, so si lwakuba nti tulina kugikola. Essira tuliteeka ku kwagala okukola, so si kugamba nti tulina kukola. Emirimu gya Kristo egitulageddwa gye tugenda okwebuulirirako giri ena nga gye giri mu vvanjiri ey'olwaleero. Omulimu ogusooka kwe kuwonyezebwa okwa nnyazaala wa Peetero. Ogwokubiri kwe kuwonyezebwa okw'abalwadde abalala bonna be baaleetera Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kulaba n'ensonga ey'okwegayirira kwa Kristo ng'ali mu kifo ekyesiifu, ate era n'ekisembayo Kristo alaga nga bw'alina okuyigiriza ewalala. Katusooke tusome mu kitabo ekitukuvu. Tusoma mu Luka omutwe ogw'okuna, akanyiri akasatu mu omunaana okutuuka kaana mu obuna. Omukama atugamba bw'ati: awo Yesu n'ava mu sinagoga n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Nnyazaala wa Simooni yalina omusujja mungi, ne bamwegayirira amujune. N'ayimirira w'ali n'alagira omusujja ne gumuta, amangu ago n'agolokoka n'abaweereza. Enjuba bwe yamala okugwa, bonna abaalina abalwadde aba buli ngeri ne babaleeta w'ali, ate ye n'abassaako emikono kinnoomu n'abawonya. Amasitaani bangi ne gabavaamu nga galeekaana nga gagamba nti, gw'oli mwana wa Katonda. Ye n'agakanga n'atagaganya kwogera, kubanga gaali gamanyi nga ye Kristo. Bwe bwakya enkya n'afuluma n'agenda mu kifo omutali bantu. Abantu nkumu ne bamunyoonya ne bamuggukako, ne bamusibaasiba aleme kubavaako. Ye n'abagamba nti, ne mu byalo ebirala nteekwa okuyigirizaayo, anti kyekyo kye nnatumirwa. Ekigambo kya Katonda eky'Abooluganda kye tugenda okwebuulirirako. Leka nno tusooke tutunuulire ensonga ey'okuwonyezebwa kwa nnyazaala wa Simooni. Emirundi mingi Kristo yasinziiranga mu maka ga Simooni okuyigiriza mu bifo nga Kafalanaumu ne Galilaaya. Anti mwenna mujjukira bulungi ebiwandiiko ebitukuvu nga bwe bigamba nti, anti omwana w'omuntu teyalina wassa mutwe. Kwe kugamba Nti mukama wafe Yesu Kristu teyalina maka gage kububwe. Wabula yasinziranga maka g'abalala okugeza ng'amaka ga Simoni gwe twogerako. Abantu babanga beetegefu okumukyaza ewaabwe. Abooluganda, omutima guno ogw'okukyaza abayigiriza evanjiri ne basinziira omwaffe okugiyigiriza guyambye nnyo ekereziya okukula. Era n'ensaba omutima guno bannange tulemenga kugufiisa. Waliwo ayigiriza evanjiri azze mu kitundu kyaffe, ffenna bannange lekanga tubeerenga beetegefu okwanirizanga omubaka wa Katonda oyo, tumuwe omwagaanya asinziire mu maka gaffe, asinziire mu kitundu kyaffe, asobole okulangirira evanjiri ya Kristu. Ate tujjukire nti oyo ayaniriza omulanzi olw'obulanzi n'amuwa olwendo lw'amazzi amannyogovu alifuna ku mpeera y'obulanzi. Awo watya nga naawe mu maka go okyazizza, oyo agenda okulangirira evanjiri si gwe agenda okugabana ku mpeera ey'obulanzi, kubanga omulanzi oyo muwadde olwendo lw'amazzi amannyogovu obunnyogovu. Mu vanjiri gye tuva okuwulira, Yesu baamwegayirira awonye nnyazaala wa Simooni. Vanjiri egambye nti ne bamwegayirira amujune. Balaba mukazi wattu embeera si nnungi, ne bamwegayirira. Kristu, beerako ky'okola. Bannange, leka naffe tuwulirenga ebbanja ery'okusabira n'okuyamba abalwadde. Bali tuwulidde basabidde nnyazaala wa Simooni eri Kristu. Naffe obuvunaanyizibwa obwo leka tubuwulirenga. Tuyina abalwadde baffe nkumu nnyo be tubeera nabo eyo mu maka gaffe. Tubafeeko, tubalumirwe, tubanoonyeze ekinaabayamba okulaba nga batereeza obulamu bwabwe. Bali abayamba nnyazaala wa Simooni ekyo kye batuyigiriza. Naffe leka tubalabireko. Okuwonyezebwa kwa nnyazaala wa Simooni kwabaawo Kristu bwe yalagira omusujja ne gumuta. Wanono tulaba amaanyi g'ekigambo kya Katonda nti ekigambo kya Katonda bulijjo ky'amaanyi. Bw'alagira tewali kigaana. Kino nno kye twebuuliriddeko n'olunaku olw'eggulo, era twekubiriza ne tugamba nti oba ekigambo kya Katonda ky'amaanyi, leka tukyettanirenga bulijjo. N'okutuuka kati ekigambo kye kikola, alagira bulagizi ne kiba. Nnyazaala wa Simooni bwe yawonyezebwa n'atandika okubaweereza. Ono nno nnyazaala wa Simooni ng'amaze okuwona atandise okubaweereza, atuwadde ekyokulabirako. Kasita tuba nga tuli balamu, amaanyi gaffe leka tugakozese okugasa abalala. Amaanyi gaffe leka tugakozese okukola ebirungi, ebyo ebituzimba mu bulamu obw'obukristu. Eyo waliyo abangi amaanyi nga bagalina akyali muvubuka, naye ate amaanyi gaffe ne tugamalira mu bitagasa. Nnyazaala wa Simooni atuyigiriza nti kasita tuba nga tukyali balamu, amaanyi gaffe leka tugakozese okugasa abalala. Obulamu buba bwa mugaso bwe tubukozesa okuyamba abalala. Kaakati katutunuulire ensonga ey'abalwadde abangi be baaleetera Yesu abawonye. Anti yasoose kuwonya nnyazaala wa Simooni, ate oluvannyuma akawungeeza ako ne bamuleetera abalwadde abalala nkumu nnyo, Yesu abawonye. Mu kubawonya, Kristu ku luno teyakozesa kigambo nga bwe tuwulidde ku nnyazaala wa Simooni. Ku nnyazaala wa Simooni yayogera bwogezi omusujja ne gumuta. Naye ku bano enkuyanja be baamuleetera abalwadde bano, Kristu teyakozesa kigambo. Wabula tulaba bulungi nti Kristu ku luno buli omu yamussaako emikono ate n'awona. Ekigambo kino eky'okumussaako emikono kituyigiriza nti buli muntu wa mugaso. Tewali ayinza kubuulira mu kibiina ky'abangi nti nze Kristo tammanyi era tandabawo. Nedda, buli omu yeeraliikirirwa ku lulwe. Tewali mwana na byana eri Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna tuli baana baganzi eri Kristo. Atussaako omutima, atulumirwa, atufaako, talina gwe yeegobako. Wabula ayagala buli omu atereere. Ffenna Kristo atusitula. Ffe twefeebya bwe twetunulamu ne tulaba nga tetusaanidde. Naye tujjukire nti Mukama abakujjukira bibi byaffe, ani yandibadde akyaliwo? Abalwadde abaawonyezebwa baabasitula ne babatwala ewa Yesu. Kino kikwanaganye ne kiri kye tuwulidde ku nnyazaala wa Simooni. Beegayirira Kristo amujune. Kaakati wano abalwadde bano abangi baabasitula busituzi ne babatwala ewa Yesu. Tulina abantu bangi ababonaabona olw'endwadde ez'omubiri n'ez'omwoyo. Ffenna ababatize buvunaanyizibwa bwaffe abalwadde bano okubatwala ewa Yesu abawonye. Kino tuyinza okukikola mu ngeri nnyingi, era tubuuza kaakati abalwadde ab'enkumu tunaabasitula tutya tubatwale ewa Yesu abawonye? Engeri nnyingi nnyo abalwadde abo gye tuyinza okubasitulamu ne tubatwala ewa Yesu. Kampeyeeze mu kuzo, okugeza okubalambula n'okubagumya. Buli lw'okikola eyo y'emu ku ngeri gy'oyinza okugamba nti omulwadde ono mmusitudde mwanjulayo eri Yesu. Ogenzeyo okumukubagiza, ogenzeyo okumugumya, ogenzeyo okumulambula. Ekirala okubayamba mu byetaago byabwe, okugeza okubooleza engoye, okubayonja era n'okubayonjeza ewaka waabwe, okubawa ebyokukozesa omuli sukaali, essabuuni, omunnyo, ebyokwambala n'ebyokwebika. Anti naffe tukiraba era nga tukimanyi nti abalwadde baffe ba tebeeyinza. Kaakati ffe abakyalinamu amaanyi nga ffe tuyina okubayamba. Tufe nnyo ku bulamu bwabwe obw'omwoyo nga tubalambika mu bulamu obw'amasaakalamentu. Tubayitire abasaaseredooti babayambe, ate era tubasabire, era tusabe nabo. Zino nno ze zimu ku ngeri ze tuyinza okusitulamu abalwadde bano ne tubatwala ewa Yesu abawonye. Buli lw'okola ekimu ku bino byenkoonyeeko, so ng'ate waliwo n'ebirala bingi bye sikoonyeeko, eyo y'engeri gye tugenda okusitulamu abalwadde bano tubatwala ewa Yesu abawonye. Tujjukire Kristo talina gw'aboola, ayaniriza era n'awonya buli omu agenda gy'ali. Mu budde bwa Yesu abalwadde n'abakwatiddwa sitaani baali batwalibwa okuba ng'abakolimire nga baboolebwa, era nga bagamba nti lwaki babonaabona? Lwakuba nti baayonoona mu maaso ga Katonda. Y'ensonga lwaki mbu baali babonaabona. Mu budde bwa Yesu Kristo atulaga bulungi nti abantu ng'abo abalwadde, ababonaabona, abakwatiddwa sitaani, ate abo be yajjirira, Kristo talina gw'aboola. Era gwe ali awo ku ndiri, leka kubeeraawo ng'ogamba nti oba nze nazza gwaki? Katonda takyammanyi. Nedda, Katonda akumanyi bulungi, era Kristo talina gw'aboola. Awo nno Kristo ekyamuleeta be bantu ng'abo, be baffe ffenna abali mu kubonaabona, asobole okutuddiza obulamu n'okutuddiza eddembe. Si kyekyo kye tusoma mu Yowaana omutwe ogw'ekkumi akanyiriyaako ekkumi nti nzize endiga zange zifune obulamu buzijjulire ddala. Bwe bwaki enkeera Kristo ng'amaze okuwonya abangi batyo, yagenda mu kifo ekitaliimu bantu. Agenze kukola ki? Ffenna ndowooza tukitegedde, agenze okwegayirira. Wano we yajjanga amaanyi okukola emirimu gye gyonna ng'amaze okwekwanya ne Katonda Kitaawe. Kati mbuuza, esaala ekikulu mu bulamu obwo? Nkikubuuzizza gwe awuliriza pulogulaamu eno weetunuulire ku makya wasomye esaala. Esaala kikulu mu bulamu obwo? Ozettanira ng'otandika olunaku, amaanyi n'emikisa obijjawa awatali saala? Tandika ng'olunaku n'ebisinga obukulu. Essaala z'otasomye nga waakazuukuka ziba nzibu okuzisoma ng'emirimu egy'olunaku gitandise. Yaabaffe, emirimu gyo ginaatambula gitya obulungi nga tosoose kwesabira mukisa, nga tosoose kwesabira magezi, nga tosoose na kwesabira maanyi? Olinze kukuba wano simu, Faatha omanyi pulogulaamu abeerako ku mukaaga n'ekitundu n'okweyongerayo nti ye Faatha yajja okunsabira yekka? Nze saala gye nsoma nyongereza ku saala eyiyo gy'oba oweereza eri omukama Katonda. Awo nno yogera ne Katonda wo ku biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwo, musabe akulambike. Abange, muzikirize katufundikire n'ensonga ya Kristu okuyigiriza ewalala, anti nammwe essaawa mugiraba etandise okwesika. Newandibadde Kristu baamusibaasiba aleme kubavaako, yabagamba nti ne mu byalo ebirala nteezaayo ery'obwakabaka bwa Katonda, anti ekyo kye nnatumirwa. Kristu teyali waakusigala mu Kafalanawumu wokka. Omulimu gwe gwali mugazi okusingako. Ebirungi oba ekirungi baleko n'ewalala. Wano Kristu atuyigiriza ki? Kristu atuyigiriza okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu mirimu gyaffe. Atulaze okweraliikirira omulimu okulaba nga tugutuukiriza mu butuufu bwagwo. Kristu tali nga ffe abaagala tukole katono naye ate tufune kinene. Abantu bangi awo we tuli twagala tukole katono naye ate tufune kinene. Kristu omulimu gwe gwe yakulembezangamu era naffe ayagala tukulembezengamu mulimu. Waliwo abantu abamu abakola omulimu kubanga baagala okugukola. Bano beeraliikirira okulaba ng'omulimu ogwo gwe babakwasizza bagutuusa. Tebatunuulira kalimi ka ssaawa nti obudde bunaatuuka ddi bannyuke, wabula batunuulira mulimu ogusigaddewo nga bwe gwenkana oba bwe kiba kisobose n'okwongeramu obudde okubaako kye bakola. Bafa bulungi bwa mulimu, kye bafunayo kijja luvannyuma. Naye waliwo abalala abakola omulimu kubanga balina kugukola. Bakola lwa butaagaane, bakola kubanga balina kukola naye nga tebalina kwagala. Bagenda beekulula. Beebo abalabiriza akalimi k'essaawa bo bannyuke. Abamu ofiisi bazireka mu kkooti ng'akabonero akalaga nti weebali naye ate ne badda mu mirimu egyabwe emirala. Omulimu okugwa ogukutumwa, abannange leka tugukoze kwagala era leka tugweraliikirire okulaba nga tugutuusa bulungi. Mwenna mbaagaliza olunaku olulungi. Era mwenna tubasabira omukama abadduukirire mu byetaago byammwe, anti ffe ku lwaffe ng'abantu situwesobola. Ayi Katonda Kitaffe, tukukwasa emirimu gy'abaana bo. Emirimu mingi gyesibye, bizinesi zaabwe tezitambula. Abaana bo balaajana, baagala mukisa gwo, baagala kulungamizibwa, baagala kubalambika, okubatemera amakubo emirimu gyabwe egisobole okutambula obulungi ate basobole okufunamu ekyo ekinaabayamba okweyimirizaawo ate n'okulabirira amaka gaabwe. Tusabira abalwadde baffe bonna eyo gye bali, Mukama baddize obulamu. Olwadde waffe omu alwadde omutwe gumuluma, Ate n'abalala nkumu
1: bali
2: wazi.
1: Okimanyi abaana abatasobola kugenda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati ky'oba okola. Twalayo ekitundu kya fiizi ku ssomero lya junior. Ezava tunazisasula oluvannyuma.

0: daddy. Rachita tusasulanga tukoze sa momo.
1: Otio?
0: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fees ku momo. Mpozi nechidala. Esomera likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
2: Wavulori mchara mugezi nyo.
1: Techoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gani no mukisoku wangu la vani. Kone vilabe vila na nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees ku momo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Obako zesa momo app.
3: MTN.
1: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kufuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Waka, omomu esiguno guwama mabikira Maria.
5: Gabo kutusibu wako na midyango high school kulama.
6: Impisa ya ndara jetu higila kumama Maria. Eyo kwebu ulirira. Panango kwebu ulirira. Tuchiraba, tuachu ulirira. Tudamune tuchisoma mchigambe chitukuvu. Ngavatu gamba anti. Malaika Gabrieli wa yamalo kumuga amba evyo. Katonda vya mtuma. Ayo giri. Batu gamba anti mama Maria. Nabye fumitirizako ne yebulirira kakati ngazo munaddini obudde obokwebulirira ngakko omukristu okutuula mu maaso g'omukama ne webulirira ku masomo ne webulirira ku bulamu bw'abajulizi ku bulamu bwa maama Maria obudde obwo obulina okuyambye butya okubeera omukristu omulungi.
4: Waka, obomwezi guno guwama mabikira Maria.
5: Ngabo kutusi wako na midyango high school kulama.
7: Esumere liyecha asachi no. Kuru yasumesa ya ajo. Enfayu yaba sumesa. Enkwata yaba nenunje bayaba kusoma oguru unji. Kubanga liyesumere liyesumese yasumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa vya mchibi na vyoka. Wabula nediye mikono babite ndeka haba yisi. Baba angula bayisi mumbisa. Games and sports babi fako nyo. Hatenga na school fees zezezi zisoboke yomu zade. Litu wala masumoga arts and science. Liani rizaba na babu wala na abovulensi. Environment yasumero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Haveji njobeka mpalo vila museta. Otambula kilomite moku mkono guo kwa kono. Okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abidi mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Musamfu mumuenda. Musamfu mumukaga. Anamu bili.
4: Tweso ze sawi ndala. Time check. Esa waziwese musamfu. Esa maria geche misana. Time check kutusi wako.
5: MTN momo. Sasula momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Airoze ule mkasera woze takira. Nyigaste momo kaga tanu star.
8: Mawulide okuva ku Sengejero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Swiko

0: Abooluganda tukunganye mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Omukama beere nammwe.
1: Nawe beere nawe.
0: Bakristu baganda bange, era ettuntu ly'olwaleero tututte mu misa nga tusaba Omukama ayongere okutukuza emirimu gy'emikono gyaffe. Tujjukira abo bonna abagitaddeko ebirowoozo, abavuddeyo abatuuyana, ate tujjukira n'abo bonna abakyasobeddwa ng'ebikolebwa tebinnalabika, ku n'abo abafuniddemu obuvune n'ebisoomoozo ebya buli ngeri. Kati tulire Omukama omulanga gwaffe ogw'ettuntu ly'olwaleero nga tumusaba atunule mu nsonga zaffe. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maria omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ensobi zaffe zonna, ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'omusaasizi,
1: ayi
0: Kristu gw'omusaasizi,
1: ayi
0: Mukama gw'omusaasizi,
1: gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, omulimu omunene gwe wakola mu kutonda tota kugenda ng'ogwongerako nga weeyambe ebyo abantu bye bakola, n'ogenda bw'otyo ng'ogutereeza. Tukwegayiridde, wuliriza abantu bo abakuwanjagira. Abantu bonna bawe emirimu egibatuuka mwe banaagenda nga beeyongera mu kwezimba n'okussa ekimu nga baweereza bannaabwe. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe Omwana wo, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
2: Amiina. Essomo ebbereberye. Yatulonda nga n'ensi tennatondebwa, bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Abefeezi omutwe ogusooka olunyiriri olw'okusatu okutuuka ku lw'ekkumi. Abooluganda, Katonda oyo Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristu atenderezebwe, yatuwa omukisa mu Yesu Kristu. Omukisa ogwo Mwoyo Omusukkirivu okusinga n'eggulu lyennyini, Mwoyo mwe tweroboleza nga n'ensi tennatondebwa, tufuuke batuukirivu nga situliiko bbala mu maaso ge mu kwagala kwe. Ffe yatuteebeza okutwebonanya ng'afuluma mu Yesu Kristu, tufuuke baana ffenna mu ye, nga bwe yateekateeka mu mutima gwe, ayoleke bw'atyo ekitiibwa ky'enneema gye yeeyamba okutufuula baganzi be mu Mwana we gw'ayagala. Ne bwe tununuddwa ne tusonyiyibwa ebibi mu ye, ekyo mwe kyakolerwa olw'okubeera omusaayi gwe. Enneema ye nno ya kitalo, mu buli gezi ne mu kwekkaanya yatujjula n'ebuuka. Ne tutegeera ekyamagero kye yateesa mu mutima gwe. Ye bwe yateesa atyo ng'omutima guli mu Kristo, ebyedda byonna okubituukiriza yabigattira wamu mu Kristo, n'ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omukama amanyisizza obulokozi bwe.
0: Omukama amanyisizza obulokozi bwe.
2: Muyimbire Omukama oluyimba oluggya, kuba akoze ebyewuunyisa. Ddyowe yamutegekera obuwanguzi, ate omukono gwe mutukuvu ekiddibwamu.
0: Omukama amanyisizza obulokozi bwe.
2: Omukama amanyisizza obulokozi bwe, ayolesezza obutuufu mu maaso g'abakaafiiri, ajjukidde ekisa n'obwesige bwe ku lw'ennyumba ya Isirayiri ekiddibwamu.
0: Omukama amanyisizza obulokozi bwe.
2: Enkingi zonna ez'ensi zaalaba Katonda waffe nga bw'alokola. Ayi nsi, mwenna mujagulize Omukama, musanyuke, mujaguze, muyimbe, kundongo, ekitiibwamu.
0: Omukama amanyisisa obulokozi bwe.
2: Muyimbire omukama kunanga, kunanga nga n'endongo evuga, n'engombe nga n'ekkondeere litadde okwo. Mujaguze mu maaso g'omukama ekitiibwamu.
0: Omukama amanyisisa obulokozi bwe.

0: abayigiriza b'amateeka, kubanga mubeera n'ekisumuluzo ekisumulula ate mmwe ne mutayingira n'abandiyingidde ne mubaziyiza. Yali akyababuulira ebyo, abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka ne basooka okumubuguutanya ennyo, ne bamubuuza bingi nga bamutega bamukwatemu ebigambo balyoke bamuwawaabire. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate okwebaza Omukama olw'olusisinkano luno olwatuwadde olw'ettuntu lino mu kiggwa kye kino mu ssaawa eno entukuvu nga tusitula amaloboozi gaffe gy'ali okumuwanjagira kino na kiri, naddala ebyo ebikwata ku mirimu gyaffe, ebikwata ku buweereza bwaffe. Wiiki eno twatandise okujjukira okusabira abaana baffe abatutuuyanyizza ennyo nga tubanoonyeza bino na biri, abamu nga batandise ebigezo byabwe. Tubasabira Omukama abayise bulungi mu kaseera kano ak'okusoomooza naddala gye bali, ate naffe abazinoonya atuwa omukisa yonna gye tutambulira, atuwa obukuumi byonna bitugendere bulungi nga bwe tunnyonnyodde mu kutandika. Era misa eno ey'olwaleero tugiwaayo nga tusaba Omukama awe omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, naye ate era nga mu ngeri y'enjawulo tujjukira okusabira abo abasoomoozeddwa mu buweereza. Abamu ebisoomoozo bikutte ku reputation yaabwe, ebitiibwa byabwe bye bakoleredde ebbanga, okukkiriza kwabwe, naye ng'ate omulimu n'abagutwala bakulaga era bandyagadde okukola compromise ku ebyo by'okkiririzaamu naddala eddiini yo. Okusoomoozebwa n'okwo kuli buli wamu. Tusaba n'Omukama abaluŋŋamye nga bafuuyira ne mwoyo we ow'amagezi, mumanye okukola ekyo ekituufu naddala ekyo kijja okugattako okuzimba eggwanga lya Katonda. Ate bangi bafuniddemu ebinuubule, emirimu gibaweddeko olw'okukkiriza kwabwe, ate abandi balina mu kunyiga biwundu, n'abamu basuddemu akaba obulamu ne bubaggibwako. Tetulima kubajjukira na kubasitulira Omukama mu ssaala yaffe eno. Bantu ba Katonda, evanjiri yaffe eno etuweereddwa olwaleero enzijukiza musajja mukulu gwe twalina ku kyalo kyaffe eri Mukono mu ggulu, bamuyitanga Lasto Ssenfuma. Akabuuzaako ndowooza nakabanyumizaako abamu. Naye omukulu oyo weyafiira mu myaka 10 n'egigattako awo okusinziira ku byatubuulirwa, ffe twali tetumwagala nnyo ng'abaana abato. Nkakasa gwe nawe omuwuliriza wali olumiddwako okujjute, ate abamu n'ebimmonde. Ne kakati bambi bamaama baffe okulaajana kw'omwana bambi kubakola bubi, kubakwatako ku mutima nga tebafuna amaanyi kugamba nti obuvumu obwo gamba nti jjute lino kaalinnyige. Kati kye baakolanga musajja mukulu ono olw'okuba nti bambi mu myaka gye egy'obukadde era yatambulanga bw'atyo ng'agenda alambula ekyalo obudde nga bulina, kumpi yali afuuse omusawo ow'okujjanjaba ensonga ezo. Awo nno bwe bwamulabanga ngazze nga mumanya nti kakati miranga myereere, kubanga yabuuzanga ani awe jjute, ani yalwadde ekimmonde. Era bwe baakubakabanga ne bw'olaajana n'okoola n'okaaba nnyo n'enjuba n'etuka okuva waggulu n'ekka ku nsi, nga muzeeyi Lasto Ssenfuma takuggyako ngalo okuggyako ng'akakasizza nti ejjute alinyize, okuggyako ng'akakasizza nti ekimmonde akikoze eki akinyize. Era bwe yamalanga ng'alina kasimayira kakalaga nti musanyufu nnyo omulimu agukoze, naffe nga tulabira ddala era ng'omukyawa nnyo. Era enkera yajjanga okujja okukebera ku mulwadde we nga n'okumubuuza tomubuuza mu busungu obuyitiribwe nnyo, naye ng'akimanyi bambi nti bano baana bato era ekyo kye kibasuubiddwamu, ye nga tafaayo oba omwagadde oba tumwagadde, naye akunyiza ekimmonde akunyiza ejjute era amanyi akakasa ojja kuwona. Tuli balamu sinze nzekka, niye nsuubira nammwe abawuliriza abali eyo abaali bayiseeku mu experience efaanana bw'etyo, ne bakukwata na lyanyi okumizisa eddagala, ne bakukwata na lyanyi nga bakugema n'olaajana n'osamba buli kimu ebikopo biki biki biki biki, naye bo ne bakakasa.

0: Echa magere cho kukiriza.
1: Kila angiriro kufafu ayimukama. Tuatu lo kuzukira kwa okutusa lorija.
0: Kale na ayimukama uroku jikiro kufano kuzukira kwe. Tukuwelezo mugati guobula munekalisi yokuro kukanga tukuwebaza. Kubaha tuguanjizo kuhimirira muma asogo no kukuweleza. Tukuwe gairi denyo nga tukuwe sengereza. Fe abagabano umubiri no musayebya Kristu. Moyo mutuukirivu atukunganye wamu. Jukira ayi mukama ekeresia wabu nye nkulungo yensi. Mujo, mwamune papa wa fereo we kuminabana. Omusumba wa fe Paulo semogerire, nabo bonaba kwa ulirwa mwonadini. Jukira ne baganda bafe, abeba senga basubira okuzukira. Bakirize, bajie joya kayakani ya mchitibwa. Jukira naba fubo nabi, wajiri nechisa mkufa. Atena fefe natu kwe gairite. Tusasire. Tusanduga bana kubulamu obutagwaawo okukutenda n'okugulumiza. Omune mali omperelevu omutuukirivu nnyina Katonda. Yosefu omutuukirivu bba. Abatume ba abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu. Mu Kristo ono mwoyita okufuna n'ofuna wamu naye. Era mu ye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
2: Amiina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira ne Katonda mwene n'atulagira, tusitula obwetaavu bwaffe naddala obwekuusa ku mirimu gyaffe mu ssaala eno.

0: temubangako kye mwogera yadde kye mukola, wabula mu linnya ery'Omukama Yesu Kristo. Eno nga bwe mwebaze Katonda Patri nga muyita mu ye. Twebaza Omukama Okalisitiya. Tuva ku lujjuliro olugatta abantu awamu mu kwagalana. Tukwegayiridde ayi Mukama gwe ow'ekisa. Mu mirimu gino
1: okuwaayo kye kimu ku ebyo ebiraga okukkiriza era kati okuwaayo mu kyaki mu mizikiti
0: ate eno nga bwe tuzimba obwakabaka bwo kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe omukama abeere nammwe omukama abawe omukisa abakuume abatunuuliza amaaso g'amakkakkamu abasaasire atakyukire gye muli bulijjo abawe emirembe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu omukisa ogwo gubakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna
2: amiina
0: misa yaffe wedde tugende mu ddembe lya Kristo
2: Katonda yeebale.

Oh yes, webali nyo kwena jwe sinzi lukupere anguliza chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiencia akaongezi akuruna kuruwa lero. Ziri apiri mwakage zaka ita kusawe kumine piri zaka ongezi ngapuli jyo kabera katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siru mago mwebezi okupere anga kutambza. Tukenda kupere anga tambla fena ngapuli jyo. Paka wali kusawa egenda kubere wenyo kubere nga nkwere kereza atolo programu mulongo tia ja kubere ngeja ebere nge kuongira yo akatimba kebe mzanyi extra tutambla ne 22 bet gula o account usubulu kubere ngo siba ne 22 bet atera obere ngo angula akasimbi changunyo kubere ngo gula o account gira musimu yo wogenda ku internet uja kubere ngo teka 22bet.uk website ya fe ya kubera ngejia ukusimu yo gende wali chigambo register chinyike juzambi bakusaba kuri amanyago nini namba yo namba yeyesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngaweka ta 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula 22 bet mukiseranga lero waliyo empaka eza Europa League then ne Conference League options nyingi zosobola kubera ngo siba ku mipira ejenja ulo no bera ngo wangula akasimbi osobola kubera ngo siba ku bateri osobola kubera ngo siba ku basawo abajenja babasambi ku kisawe osobola kugamba nti gunungu yita mu red card bwejja nguli akasente osobola kubera ngo ugamba mbise mu yero card bweziti kastazuwera nguli asente nolecho 22 bet ejenja ulo cheina options nyingi zosobola kubera ngo sibako nobera ngo wangula akasimbi gwe bobo siba siba nabuvunanyizwa atana weza abiri mwe tando kirizwa kubera ngo siba kusaidia iyo lecho gura account ne 22 bet buli kimu kiberinga kitambulanga bukino kubera nga kitambula abava ku mirimu ejenja ulonga muri mukutta waka mbagaliza mbera kubera nga utuka bulungi atino lunako olwencha osobola kubera nga otayo ukakalabye kati wali wabali mukenda kujja akaongezi ngapo balumbi okubera nga banonya kumajja nawe nkwagaliza birungi byerere kali kwetyo tugenda okubera nga tutambula lunako olwaleero uli ne pade serumago mubebezi lero lunako lwakuna olwokuna mu lumanyi lubera we lumukwezi nako ezisinga okubera nga zigaba kasente naddala gwasibani 22 bet nolwekyo olina okubera nga olutambuzanga bwe lulina okubera nga lutambula ku saidi eyo kali mbeera bwetyo bwegenda okubeera nga etambula bwetyo bwe tugenda okubeera nga tambula olunaku olwaleero bingi ebitambudde ku saidi ebyemizannyo emipiira mingi egigenda okubeera nga gizannyibwa akawungezi ak'olunaku olwaleero ate era tubeere nga tuyingira wiikendi nga buli omu ayina engeri gyakitambuzaamu ku saidi eyo kakati omutenesi wa ttiimu ya Coventry City ayitibwa Frank James Lampard abasinga mumanyi mwamanyira nnyo ku club ya Chelsea Frank Lampard watenga yasambira ko kona amatiimu nga Manchester City wanyi mukawungeza oyajja nabera nga kupira ko ttiimu ya Manchester City mumbera nga bwe yatambula kati Frank Lampard yomu kubatendesi ababye sho muligi okuntiko mu gwanga erya Bungereza mukwambala amasawa agebeyi kumipira ejenja uru kumpi buli mupira ayambale sawa ya njawulu uba ajja yesibye sawa ku mukono nga ndala nga siye muji wala bye ku mupira ogu gwaba ya sembi eyo okubera nga alabika ko kutachi line ku timu ya Coventry City by the way bogera geranya nogatta agamu ku masawa agakalabika nako ku mipira ejenja uru Frank Lampard esawa ze kumpi zibalirirwamu akakadde kalamba akapaundi bogatagate sawa ezenja oluzaba dajja yambala ku mipira ejenja wulo era ndoza akakadde kalamba akapaundi bokaziza muza wano obera kumpi mu buwumbi obuwumbi nga butaano n'obukadde nga bisatu ensimbi eza wano mu Uganda kati esawa ezenja wulo Frank Lampard ze yakalabika nazo mipira ejenja wulo eja Premier League ku timu ya Coventry City kubanga ye mutendesi waabwe esawa ezo bozigatagata ziri mbuumbi butaano obwa wano n'obukadde nga bisatu nga ezo senda zezibamu sawa yokka ng'oggyeko tewaliwo bino nti engoye zayambadde netta oba engatto gyayambadde netta sawa yokka egimu kuwa gy'emipiira gyalabikiddemu nga yeesiba essaawa ezebbeeyi kuliko omupiira gwa ttiimu ya Newcastle ttiimu ya Coventry City bwe yali ng'ettunga ne club ya Newcastle ne game ya Nottingham Forest ezo game
yalabika nga yesibye essaawa za njawulo ninga zonna za bbeeyi. By the way, bw'ogattagattamu buli emu essaawa kumpi ebalirirwamu emitwalo nga 10 ensimbi eza pawundi, ndoza emitwalo 10 ensimbi eza pawundi bwe bukadde nga 5 n'omusobyo ensimbi eza wano mu Uganda. Kati Lampard yekulidde erinnya mu kubeera ng'ayambala amasaawa ag'ebbeeyi. Ye mutendesi wa ttiimu ya Coventry City abaakajja mu ligi y'okuntikko wali munda mu ggwanga erya Bungereza mu mbeera nga bw'etambula. Naye bw'otunulamuko ku bamu ku basambi abasinga okubeera nga beesiba essaawa ez'ebbeeyi ng'oggyeko nti Lampard ye mutendesi, kale naye yali eddiba alirinnyako era ng'alikubira ddala. Naye abamu ku basambi abasinga okwesiba essaawa ez'ebbeeyi ye musambi ayitibwa Cristiano Ronaldo. Ronaldo ebiseera ebisinga essaawa zaalabika nazo nga yeesibye ku mukono zibeera kumpi zirimu essaawa emu ng'eri mukakadde wakati w'akakadde kamu n'obukadde 8 ensimbi eza pawundi. Essaawa emu Ronaldo wakati w'akakadde kamu n'obukadde 8 ensimbi eza pawundi. Ronaldo y'omu ku basambi abasinga okubeera nga beesiba essaawa ez'ebbeeyi. Omusambi ayitibwa Cristiano Ronaldo. By the way, ne mu kifo namba 2 era yakulembera oba ya leading ate era ne mu kyokubiri era yajja okubeera nga ayina essaawa ey'ebbeeyi. Ronaldo waliwo essaawa gy'ayina nga yakakadde kamu n'ekitundu akaddoola, kati eyo yeringa ekwata ekifo ekyokubiri ng'ezimukoze essaawa ezikyasinze okubeera ez'ebbeeyi Ronaldo gye zeyeesiba. Then omusambi ayitibwa Paul Pogba y'omu ku basambi abaali basinga okubeera nga balabika nga beesiba essaawa ez'ebbeeyi era y'omu ku abasambi abeggulira erinnya mu kubeera nga beesiba amasaawa ag'ebbeeyi. Omusambi ayitibwa Rabire Pogba lwakuba kati ennaku zino musajja wattu ali kukikkirira akapiira kakenderamu naye ebbanga lye yabeerako y'omu ku basambi abaali basinga okubeera nga beesiba essaawa ez'ebbeeyi. Then omusambi ayitibwa Neymar Santos Jr. Mwanyi Neymar ayina omugagga biliyoniya eyamulaamira ebintu mu ggwanga lya Brazil n'agamba ebyobugagga bye byonna biwadde Neymar gwalaamidde ebyobugagga bye. Kati Neymar y'omu ku basambi abasinga okwesiba essaawa ez'ebbeeyi, oyo naye y'omu ku abo ajjawo mpolampola. Pogba y'omu ku abo abali beesiba essaawa ez'ebbeeyi. Ronaldo tewali amuwunyamu, oyo ye yakulembera mu kubeera nga yeesiba essaawa ez'ebbeeyi. Then omusambi ayitibwa Lionel Messi eyakamala okubeera nga nnyuka akapiira ku ttiimu y'eggwanga erya Argentina. Messi naye essaawa gye yeesiba ebeera mwenye era n'ogyepankamu gibba bayinza okkunoonya kubanga ebeera ya bbeeyi. Omusambi ayitibwa Lionel Messi y'omu ku abo. Then ndowooza n'omusambi ayitibwa Kylian Mbappe naye nabeera ng'agobererawo nga bamu ku abo abasambi abakyasinze okubeera nga beesiba essaawa ez'ebbeeyi. Naye mbatendesi omutendesi wa ttiimu ya Coventry City ayitibwa Frank James Lampard ku games ez'enjawulo alabisenga mwenye mu batendesi abakyasinze okubeera nga beesiba essaawa ez'ebbeeyi. Waliwo emu gye yeesibanga eri 20,000 egya pawundi Lampard oyo. Kakati bwe kiba nti essaawa zeyeesiba zonna ezaakalabikako ng'ate tetumanyi oba zaaweddeyo zibalirirwamu akakadde kalamba aka pawundi bwe bukadde nga bwe buwumbi 5 n'obukadde 3 ensimbi eza wano mu ggwanga erya Uganda, akasajja kaba kakikubira ddala mu mbeera nga bw'etambula. So gwe woberere eno ng'ogamba nimala nfuna akawumbi mba maze, omusajja essaawa zeyeesiba ziri mu buwumbi 5 n'obukadde 3 okusinza ku ssaawa ezaakalabika ku mipiira egy'enjawulo nga Coventry City ezannya nga bazannya amatiimu ag'enjawulo. Buli mupiira yeesiba essaawa ya njawulo. Omusambi ayitibwa Frank James Lampard mu mbeera nga bw'etambula. So leero bamuggyeyo ng'omu kw'abo abatendesi.

nda kugenzi musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya feja kubera ngejia ukusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juzambie bakusaba okulya manyago nini namba yo namba yesim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo teka akatimba awagenda promo code oja kubera ngo teka akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera nge nsonga zona ozitambuza agamba ati Beni uka ngambi umusajja oyo ntera nangu kulawe mpira ya Chelsea na ye esawa ze yesiba weta go kufuna ke sawe okulamu bubiringa buchuka kitufu bonga kati umusajja waba yesiba sawe yiri mitwala 20 eja paundi okulamu buba butiriti bu nofule mitwala 20 eja paundi umusajja ajesiba kwesibi ku mukono obulamu buba butiriti bayita we kyobola babasambi bano abamu kubamenya ababi abamenya nyobera nga bayingira mayumba gabwe tibayina bingi byo babira banonya banonya mwe bibyo kwewunda kubanga bakimanyi bibira bya pei abasambi bo mpira abo era abasambi abasinga po uli anti ababi bamenye nibabera nga bayingira mayumba gabwe babera batwala sawa zicheini ebye bye bei bibasinga okubera nga ababi banonya kubanga abakimanyi nti ajetwala sawa emungeri mitwalo 30 eja pound abiringa akikubi mbili biringe mutambulira so bwe bityo bitambula kakati gwo musibwe mipira njagala ogende ku kodi ombebezi so birengo ofuna ku mipira ogere wali 22 bet obirengo bibira mpola wikasito birango sibana buvunanyizwa ngoweza abiri mwetano okuta aguru njagala akaungezi kuona kulero lunaku lwakuna emipira mingi olunaku lweggulo atalide ku sente jangolo lunaku lero kubanga jine emipira gya bulaya gira bikanga gizegawanye mu kubera nga gibera mu goals empitirivu kunakola jo by the way abafunye ka VIP yabade team ya Manchester City okubera nga ekola over 3.5 VIP lebera nga yakutte kati onako olwa lero gwe yafunye ordinary generator day ekiro kyonako olwa jo yo ordinary esawa yo negenda kubera nga etandika njagala ogende ku docket oberengo jayo ordinary endala jenta day nakajiteeka yo kati mipira la ODB 5 ntadde ye mipira ebiri ku ordinary gikola ODB 5 kati at least gwekwata ordinary yuka obirengo jiteka mwaka sendi embere birenge itambula bwejja neberange etegula letu waku kumacha awungomanya kaongezi kabaka wedde ordinary mipira jiri ebiri jikola ODB 5 boteka mu nusu bitano ku ODB 5 weyo obero oli mitwalo nga 25 boteka mu 10 obero oli mu mitwalo 50 mu kulisite ujendade ku ordinary kati ordinary yekulembedde mwaka ongezi kuona kulero njagala wuli awulirizo mu bebezi tokola kintu kilala kyonna tewaliwo leero mbu lisiiti ziri bbiri ezikulembedde wadde nga ne packages endala kweziri late bird kweri akatambula kwekali VIP kweri n'ekibimba kwekiri eri emu ekulembedde mwaka ongezi kolunaku leero ye ordinary kati buli omu alwana okulaba ngaafuna ka ordinary komu bebezi kentadde ku docket mipira giri ebiri gikola odi bitaano ku bitaano ereete emitwalo 50 ereete emitwalo 25 weberidde ku 10 ereete emitwalo 50 ku 10 bili opo yingira akakadde bweberidde mipira giri ebiri na gamba ejange jibeera mitono si bya kufuna lweyeye lwa mipira okusobola okubeera nga owangula ka senta akategeerekeka netta gwegenda ku docket yoberengo ofuna ka ordinary genda ali 22 bet oberengo bebira mpola eri ODB 5 eri ku ordinary njagala buli awuliriza pade siruma gombebeza akaongezi kuonako olwaleero kukola ekintu kimu gendo kye ordinary y'omubebezi gw'obeerenga olatta gwe gye ordinary okwataako empisi kwolina obeerenga okateekamu kale gifuna oteekemu ekintu osirike wakiri ofuna emitwalo 25 genda ku docket obeerenga ofuna ordinary yo genda ali 22 bet obeerenga osiba bw'oba osiba sima na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*34# w'oba oyita ojja kunyiga *217*34#. Buli omulwana nnyo olabe ng'ofuna ordinary gye ntadde ku docket mipiira ebiri ODB 5 kati waakiri okuwangula ketubakake kukake buli omu asobole okubeera ng'awangula ku sente toliisa bijanjalo ompiso bwegenda obeere ng'ofuna ka ordinary kentadde ku docket genda ali 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tubebbera mpola gwe kwata olukumi woba lwoyina kale nebwoba oyinako bisatu ku akawunti ye ya 22 bet by'oba osiba gw'ogambe nti kenteekemu ebisatu
mbiringa ntambula.

0: amamanti akolye mu butuufu. Kati ne bebe bwabadde omwami gubadde ne luba luli kansi simanya nti kati omuntu asobola kukagala nsi ye ng'omuntu tosobola mukolera kirungi ne bwona okola ekyenkana tusobola muntu mwagaza singa ebyokola bikyamu. Tukuwa omusolo gwaffe otukolere tujja kusima mugali otekemu endala n'omama sabato bwagambye. Bana atalina na kuja kumala kukoza wakati wenawo mbeka ento olinawo mbeka.
1: Batuuse kubala buli kamu koolina.
2: Nkomyeuko meseji yange erabika tebadde nambulukufu bulungi kimala. Kyewetukolera si tetulinawo si sako tetulina sako tetuwekolamu omulimu. Tusoloozebwako ssente abazo tujja kuba tugamba be balandira oli baffe. Be batusolooza buli lunaku emitwalo ena. Wiiki
1: nga gw'okola mmekezi
2: emitwalo 96 zetusasula nti nebalandira oli baffe before tukolera otusitejinga gavumenti ebinaku mutemu ku ssente ezo oba zigenda bugenzi bantu abo ab'olubatu
1: muzisasulabagamba
2: nti tebatuteekateeka okukolera awo
1: muzisasula mu banka
2: tugenda sasula omusolo gwa mirundi emeka nga ne ku mafuta tugusasulanga nebatugula era tusasula
1: naye nga gwe okola ssente mmeka olunaku balyoke bakuggyeko emitwalo 40 nti nno be balandiroad anti ate era kati olaba oyogedde ogambye balandiroad buli lunaku 40 bwe bagigatta ne gituuka eri naye nga gwe olwo omuntu okola emeka iye. Wanji
3: sebo
1: kendezako
3: usaliwa kalisiwe mwako
1: yesebo
3: ewa lekutakwanga na Buganda
1: yesebo
3: chongo zitene tene burunji ama ya ndeta kwa zinde kalaila indi inti inda sebo
1: yesebo
3: kakati ensonga ya kuwa msali Buganda wana jine kiyandi wate chivi ulami yetiyo nao kula kula na kubi na msoro na ya mtiyo msoro kutugiwa kukula chivi ogenze n'ogamba nti ababodaboda abategekedde okusasula omusolo naye weerabidde obaba obeerabidde enguudo kwe bayita gyezisinga okubeera embi singa enguudo ziba zikolebwa nga nnungi kubanga ogenda okulaba ababodaboda mu Kampala bali mu bukadde nga bubiri Kampala n'emiriraano ne bwoba ogambye nti buli bodaboda buli mwezi esasula 1,500 ekyo tekiba na buzibu singa oba obakoledde enguudo ennungi nga bwe bagenda okuyita tebagenda gwa mu binnya naye ebiseera ebisinga bwana jjunju ekiviirako akisidenti mu kibuga nguudo mbi erinnya enfuufu kacoire kubo lyonnakawuka emyaka 40 bantu balya nfuufu naye na buli kati balikola tebayiwa mazzi so ekyokuwa omuso tekyandibadde kibi naye basooke bateeketeeka enguudo zibeere kiriya nga za mulembe awo ne banagamba nti bwebaboda tusula 200 omwezi bajja kuba tebalina kye beekwasa kati ku nsonga yabako gavumenti nze njagala kugayo ku kiri ensimbi kye baali bagambye nti nno buganda bagiwe federo oba uganda ng'ensi buli kitundu bwanajuju kikole ku nsonga zaakyo kubanga kati ekitundu nga lubaga bwe kiba nga kisobola okusolooza omusolo gwakyo lwakiba kisobola kukola nguudo zaakyo naye ogenda okulaba divisioni bwesolooza omusolo baloko gavumenti wate kudayo mu gavumenti ate mune mugulomba bulombi gavumenti ebaddize ssente mubeeko bye mutuukiriza so nze mbadde ndowooza federo weyandibadde evira y'akaseera kano kuba gavumenti ebanga eremeddwa obwana jjunju okutuza saaviisi eri bannansi naye nze mbadde bwento bwe ndowooza ssebo
1: ndagemanya
3: weebale kuweereza bwana jjunju
1: weebale nnyo mukwano weebale kubeerako n'okuwuliriza yes
4: kero
1: nyimwanji taata
4: mulangira kansala semakulu omwami oyo temuwakanya akugambye nti kamugjako essente
1: emitwalo 40 buli lunaku
4: mwami mulangira waliwo obukundi bw'ababbi abeekolamu ebitongole byabwe nga amasiteegi ago bagigajjako ssente empitirivu ne nkugambye na siteegi zemmanyi nga okufunawo olukusa olupaakingawo osasula 1,000,000 yenga 1,000,000 ogisasula mu lwagirizaavu w'epaakinga nga ne bw'ogisasula tebalinawo bwannannyini naye beerimbika mu bibiina byabwe ebyo kyekiri kye tugamba nti gavumenti sooka ozibikire amakubo gonna omuyika ssente z'obumenyi bw'amateeka kuba kati kutakasube mituwa ena.

Alright. Kuchena mnyaka tonye zenya fama radio sapiensia. Enkuluze ya magize nsuleo mziki nebye mizanyo. Na tela kade kanungabuli jo kabira kaka kensa juki lantino tulimu season ya kaka kensa na wechitio. Kaka kensa gumitebili abili mukaga haba tumbu de. Olunaku ololu alero. Weto, nolu alero ila tugena kubira anga atufuna haba kenkuwa asongkosa na haba kenkuzi. Na buba natero kubira anga baingira inyumba. Ya kaka kensa tela mugende maso nukubira anga muliriza ibuzo ngebito. Jira asonga tela tugenda kubera nga tuli lengereje badamu ebibuzo nakola jukira ntino twetaga abantu babiri boka abaitawo kugenda kumtenda gulu oguddako jukira ntino che tugenda okuddako round eddako ya quarter finals. Quarter finals yetagisa abantu bameka boka ba yetagisa abantu makumi abiri jukira banji baze bavako kitegeza ntino sigadde abantu betwetago nakola babiri mucho bakwa kaita kabantu 10 na mukaga abakenkulwa 10 na mukaga bakaita ko asonga tetubuzayo abakenkulwa balala babiri ate tugene masono kubera rather bana ate tugene masono kubera nga tufuna abakenkulwa ate omwendo gwa 20 ogune isogga quarter finals ate wetu jo kubera nga tusinzirao tukwato bululu obwa quarter finals ate obutatuingiza mu quarter finals wikeja wezijo kubera nga quarter finals zitandika Zeben Musanje atudde mwaneno ku akurembede mbanango nako lolwa lero ate abote tugenda okubera nga tambula yes bagenda kubera nga benegata kakadikona nenga dozi nsonga lwaki temuliriza waswa Robert nsonga tino munanki yafiridwa aina omu kubenganda ze yasobodde okubera nga avambula mbwenseno bwe batyo olunaku olulwaliro ate olunaku olwenkya bajjagenda maso n'okubera nga baziika kitalo nnyo nnyini ddala ekyasenga wa waswa kitalo nnyo nnyini ddala tubasaasiddeko nnyo nnyini ddala ate omwoyo gw'omukama katonda gumuze mirembe mpozi nammwe abenganda ze asobole ate aba gume mukade kanuke muyitamu akokufirwa.

0: nayenga abataddemu ensimbi nyongera okubategeeza nti abataddemu ensimbi mu entujjo ya Radio Sapiens ya Goodbye 2026 sibalala aba Integer Center bebataddemu ensimbi kwasane aba Mary Vocation Training Center mundebaawo bano bo abatendeka bya mikono aba Mary Vocation Training Center batendeka bya mikono olina omwana yamaliza senior eyokuna senior eyomukaaga kalinga kasenta kamtwala ku university tekaliwe bulungi mutwale ku Mary Vocational Training Center mundeba akuke mu bintu ebyenjawulo ebyemikono emunaye oli atewe munalindira te wa university ngono yo red mukugu mu bintu ebimu ebirala asonga tena abamutunde mtesa tu Memorial Primary School nabo bagamatino webali okubera nga bakuweereza omwaka guna atera okubanga gugwako mbazigirira ntino 2027 webali bano okusomeseza omwana mu kibiina kyonna okuviira ddala ku primary esooka paka ku primary eyo musanvu abamutesa abamutunde mtesa tu Memorial Primary School abisale bya muntu wa bulijjo muntu wa wansi tebikweraliikiriza akubeera nga otwala omwana tandikirawo kubera ngo emunawe booking ekifo timata omwaka guba tegunaggwako gwe ng'otuukayo obagaba 9 n'omwana gwenjagala okuleetaano ekinakwangulira bali abalala banaagenda okujja nga gwolwedde owuwo yafunye dda ekifo mutunde Mutesa II Memorial Primary School webali okubeera nga bakusomesesa omwana ate munange bamubangule munaye omwana kimwetaagisa omuwa musingi ogutandikirwako nga mugumu bemutwala mu masomero somero be baana abo munaye abalemerewe okuba nga making a blam naye omusinji omugumu munnayo omwana tekibuzibu walira kubanga abaako ne watuuka mu nsi ensi teyinza mulemerera singa abeera afunye omusinji omugumu naye ng'abo bonna be bakuteereddemu ensimbi mu ntujjo ya Radio Sapiens ya Goodbye 2026 naye ng'akujjukiza ntino Suna Ben waali okubeera nga bebinyanyanyanya so nga ate Spice Diana ye muyimbi omu ku bakulembeddemu mu bayimbi aba entujjo Radio Sapiens ya Goodbye 2026 kosa ne Haji Kazibwe Kapo naye waali okubeera nga kuba omuziki ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi mukaaga so nga ate Daxter Tell kosa Kibijigiri Mwanje Vela Nakitende ne Aida Mugo kusane Kose Vicious Mukome n'abayimbi abalala bangi ne bakomedia n'abakulembeddemu kwe kuli Maulana and Rain we bali okubeera nga bakusanyusa kitegeeza bajja kuba omuziki wali wewumulamu ng'ate abasanyusa nabo bajja bagenda maaso n'okubeera nga bakusanyusa. Nyinga wembategezezo already yes abakenkuba basobodde okubeera nga bayingira mu nyumba ya kakensa olunaku olulwaliwe bali batudde era wentunula bwenti batulidde ddala mu bifo bye bateekeddwa okuba nga batulamu oluvannyuma lw'okubeera nga bakwata ebifo byabwe yes kantandikire kampite kuwaswa po wali waswa po yogera nyuba kuwulire
1: sebo wendi
0: wuli aha ate owagira Man United ne Vipers
1: yes sir
0: okay ate Kamya Henry talabiseko wa club ya Arsenal Uganda Cranes kitegeza aba Arsenal Kamya Henry abatimaye yejjemu yeka nga tewali amukase waliwo ebintu ebibaawo nga terina kase niweeyambula weka engoye n'otambula ku street n'oswala weka kale no okodi Emmanuel
2: wanjisewo
0: wendi okuva ku St Denis Sebugwawo
2: hey.
0: Okay mwagizi wa club ya Liverpool Express gaba songa atebwa nga Divine naye wooli okay webali ndowooza obawulidde bulungi nnyo kale nga situttebudde bulala kanzikirizi kampa omwaganya ate abakenkuzi nabo bakubuuzeeko ate tutandikirewo
3: nange nyongera okubanga mwenna abali ku mpewo za 9-4 akatonyeza ennya Radio Sapiens ambala musaako era nga tuba tuyingiddewo buli lunaku okuva ku mande apaka olunaku olw'okutaano tubeera mu kakensa gumite owa 2026 era abakulu nga bwe baba maze okweyanjula era ensonga bagenda kuba tulaba ate ku bano ani agenda okwegatta ku luzannyo lwa quarter finals naye nga tetulipeka sirinzeka actually mu studio waliwo tulina omukulu Yenka Daniels Munakibuga okulaba nga abuuza abakulu bano ebibuuzo kosa ne mugagga Kigwe akumukutu ogwa TikTok osobola tufuna kumukutu gwa ogwa TikTok Radio Uganda Radio Sapienza Uganda okulabanga ensonge eno girabanga bwetambula abakulu bano tulabate bwe bagenda okubanga babinkana akamugesikona ku lwaleero ze David Gombe okola ogw'obulamuzi era tubagaliza okuwuliriza okulungi.
2: Luno lwe lutuuka olutuuka jamu mpewo.
4: Tugenze mu lutunko olw'okugyamu empewo. Tuba tugenze mu lutunko olw'okugyamu empewo. Ani yalonze namba emu?
5: Tuzaamuzaamusawo.
4: Okay, kibuuzo kya Lwanga kigenda kuva eno. Lwanga wa Arsenal.
5: Esawo.
4: Mbuuza ku bantu katunonya ab'ewammwe.
5: Balamusizaako abantu b'ekibiri Busaabala, abantu b'Entebbe, abantu b'e Kawe Masaka Road mbagezi okuyiza okulungi.
4: Gobera mbifo bingi.
5: Wana wali abenganda zange
4: sebo. Hey, abenganda mbali manti ero olumu osula kibiri luli Busaabala luli Entebbe.
5: Aneba sebo.
4: Nanti. Okay, ani yalonze namba bbiri?
5: Nze sebo, Okodi Emmanuel.
4: Hey, sembe ze Entebbe wali. Aha. Okodi.
5: Anji sebo.
4: Boza ku bantu.
5: Mujye baliko omwasi y'omuti eyo. It's your boy Okodi Emmanuel kuva Saint Denis Gaba. Yatumira kebeyo Gaba bonna. Nawe ku Saint Denis. Ne head teacher waf.
4: Okay. Head teacher yanje.
5: Miss Kampogo Beatrice.
4: Okay. Mulongo.
6: Manya nze wasapo. Matumindi ko mena mena abawuliriza abampagira. Tumindi ko kukalule. Yebe ko jonna jo kula ku mulimu. Kasaye mukama nkulembi.
4: Ovudde wa abantu tebategedde.
6: Ovudde nsambya gogonya.
4: Nsambya gogonya wanseri.
6: Yesebo.
4: Okay. Kale, kakati ani yalonze manyi tubadde tukole ebyo. Omukulu ono ow'omutimbagano asobola okuyunga bulungi. Madamu Kampogo Beatrice abenga alaba mutabani we.
5: Kale sebo.
4: Ng'akulaba bulungi ebintu engeri gye bikutwalamu. Amanyi nti sente zigenduse oba okodi azituddemu.
5: Zituddemu.
4: Kakati nono, mpozi divine okyasoma.
5: Sebo namayiza sebo.
4: Wabitera ku level ki?
5: Namasinya 6 nekula course sebo.
4: Course ki?
5: Nakula course ya welding. Sebo.
4: Kale ndozi byuma byokyeza bikizo.
5: Bulungi nnyo. Byokyeza ddala sebo.
4: Wezira kulaba byuma.
5: Naddala obusolya sebo okusinga.
4: Obusolya babwokya?
5: Sebo babwokya. Omulimu bwe bwokya. Sebo.
4: So weewuubira waggulu eri n'obwokya obufiira.
5: Bulungi nnyo.
4: Abantu bakuwulidde.
5: Sebo.
4: Babadde bamanyi oyo kyanzi ki?
5: N'enzigi ezikola naye okusinga.
4: Mu busolya mu oliso.
5: Awo we nasinga okuyiga sebo.
4: Bwe togwa.
5: Okugwa kubaawo era Katonda yakuuma nga tuli waggulu.
4: Bale manyi gwe olina engeri gye weeripa waggulu eyo.
5: Naye ne tukozesa ebituyambako okubeera seefu waggulu.
4: Okay, kakati ensi ebalaba bulungi yonna. Radio Sapienza Uganda ku TikTok katukwetuli. Kakati Okodi ekibuuzo kyo kibuuze Waswa.
5: Waswa?
4: Waswa wa timu ki?
5: Wa Man U.
4: Mubuuze kya Man U.
5: Ani kapiteni wa Man U aba mu nsi ki?
6: Sebo aba mu nsi ya Portugal.
5: Bamuwe.
7: Ofumbo bidde bijoji mwesezza obubonero butaano obwewangulidde.
4: Waswa.
6: Sebo Okodi. Owagira Liverpool si we kiri? Kapiteni wa Liverpool ava mu nsi ki?
5: Kapiteni wa Fewa si ya Netherlands.
6: Amwe.
7: Ofumbo bidde bijoji mwesezza obubonero butaano obwewangulidde.
4: Kale divine oli wa Arsenal.
5: Sebo.
4: Singa bukere nkyanga Martin Odegaard taliyo.
5: Sebo.
4: Ate mpira kuba kunatera okutandika ne Bukayo Saka nga taliiwo.
5: Sebo.
4: Abaala bonna nga weebali.
5: Sebo.
4: Ani ayambala ekikomo kyase?
5: Gabriel Magalhaes.
4: Oba.
5: Declan Rice.
8: Mafumbo de Bijoji Mwese Zita Obubone Rokutano Owe Wangu Dite

0: Nno bwe tutyo tutandise pulogulaamu ya leero, twakutegeezaako nti kakensa w'ebyemizannyo yakyagenda mu maaso n'okutaataaganyaamukko ku ssaawa zaffe zino, naye nga tubeerayo era nkutegeeza nti tovaawo mpaka nga tuzze ffe tubeerayo wali nga tulinzeeko bannaffe bano basooke bamale akanyumero kaabwe kano ak'ebyemizannyo, okutegeeza nti entikko tunaatera okugituukako, entikko ya kakensa w'ebyemizannyo gwetwayizigwa kakati. Tugenda kubeera wali ku New Royal Gardens e Nansana Kabumbi. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera mukaaga, ogw'12/2026. Twakugamba nti tikiti esookerwako ya 1,000, eddako bayita abakoze ku nsimbi oyo naga nti asagala kanyigo egy'ebiri, ati walo n'abemmeeza ab'5,000. Tukugamba nti jangu, abayibi bagenda kubeerayo bangi nnyo nnyini ddala, b'omanyi ne b'otamanyi, bwoyagala ne b'otayagala. Kakati gwe jangu olabe b'oyagala omala ogende, naye nga jangu obeereyo ssebo oba nnyabo mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kale nno enteekateeka eno yakakensa nga ewedde, tujja kuba tetuddayo wali mu ssaawa zaffe ennya zennyini olwo pulogulaamu yongere okutunyumira. Ne kaakano tugobye era tutandise bwe tutyo. Mukulu Petero wali katulamuseeko ate emboozi ekwajje munywanyi n'esimye okubaka ekyomulubaale.
1: Abaatusooka ne baagereesa nti baatwaya baatulekera ki
2: guti
0: yesebo
2: kali n'okukasiza ddala nti bulijjo agafuma bagabejjereza taba gy'obeera nti nabangugoma anywa emmindi. Kazi yogedde kituufu nnyo nti bulijjo ng'olaba enkeesa lukya ng'omanya nti omusana guli gwayita pereketya gujja kwaka gutuuke n'okuzuukusa kaweekwa eggangu. Kale mu mbeera eyo mutaka asinze etandise okusogga ku nkata.
0: Otyo tukoze bulungi bw'oba ng'otandise okusogga ku nkata.
2: Esebo
0: soga ku nkata kakati awulirize ajja kubuuza soga ku nkata aba asogga ki?
2: Bantu
0: bamanyi kusogga lumonde.
2: Enkata yaba lumonde, omusibu gwa lumonde omuto. Bwoba gw'osoga otandise okusimako bwe tuyita okusogga ku nkata. Esebo
0: awo nno. Kale otatandikira awo wennyini olw'okuba tulina nnyo kadde kangi
2: esebo,
0: era nzikiriza tugitandike nga tudda ku nnono
2: esebo,
0: olw'okuba nti twakugamba wano nti watumanyi gy'ova kizibu nnyo okutegeera gy'okola ki gy'olaga. Kale nno ffe okudda ku nnono kituyamba okulaba nga gwe nange ebintu bitambula nga birina okukola ki
2: bitambula.
0: Kitegedde gwe tojja kwogera bino oyogere biro oyogere bino, olina kubanga otambulira ku nnono nezikulambika ebintu nga bitambula n'obuwangwa bwo. Sebo
2: kakati tudde ku nnono olwaleero, tukyajjuka tukyali mu kulaba emikolo egy'enjawulo egikolebwa mu kuwasa n'okufumbirwa okw'Abaganda.
0: Yesebo
2: kati olwaleero katulabe kituyita okukyala okusooka.
0: Sabbiiti ewedde owejjukira munywanyi wange gwe ateze omuleereetu guno, twayogera ku kukyala ewasenga. Yani twogera ku ebyo ku migaso gy'omusajja oba gy'omwana omulenzi okusooka kugenda ewasenga. Senga yayinanga emirimu gye oba obuvunaanyizibwa bwe bwe yabanga alina okutuukiriza. Ebyo ng' twayogera nti kwe kwetegereza omwana omulenzi, kwe kumusoya kajujujuwa ebibuuzo, vaawa, gwaluwa, basadde bo beebaani, okola ki, n'afuba okulaba ng'amutegera ebintu bingi kubanga alina okgenda amutwala eri mwannyina
1: naye taata w'omuwala
0: ng'atutte omuntu ali mwensa. So si kutwala kintuntu ne bamubuuza nti kati gwe kino wakijjawa tinange nange ate oluusi nga
2: ntubaki bapankulawa.
0: Kale awo twali
2: esebo
0: nga tulabye ensonga y'okukyala ewasenga, ensonga twayogera ku nnyingi nnyo ezibeera ewasenga. Kakati twolekedde ku kukyala okusooka.
2: Wano ogenda wa taata yennyini,
0: ogenze wa taata
2: kazaala mwana esebo.
0: Tugambe omwana omulenzi
2: omulenzi
0: okulabikako eri taata w'omuwala
2: kakati munoneze da niwa kubadde nakuzina ambagenda bazisura naye tekyandi kitufu kuzisura
0: yesebo

0: okuchala kuno okusooka omulenzi yagendanga kibazaala omwana omuwala ngaagendo n'abantu azoo n'abantu nga babiri si bantu bangi abamuwerekerako bw'atuuka eyo babaaniriza kuba mu nju y'omuganda temubeera kkubo buli akyadde bamwaniriza emirundi ekisinga bayizaokuba tebabamanyira kubamanya naye babaaniriza webatuuka ne banja ensonga ebatutte waba olw'okuba nti baabanga mu mitegansweera ziyita ekkanzu kyabanga kyangu okuteebereza ensonga ebatutte baye omuntu agende mu mutegansweera nga agumidde bulungi abaganda baliwo ebintu batandika okuteebereza nti walabika nalabika ensonga emwese wano ali adda nga omusaa ta baeko n'abaana abawala bali awo abakubanga emiso
1: agamba ensonga eneebaamuko
0: n'abaamu eggumba batandika okuteebereza wadde temuna kwogera nsonga yammwe naye bwe abantu abayeemu emiteganswera oyinza obutabuuza nnyo kibaleese
1: era ndowooza ne wano wenyininyini kategeeza abantu bw'oba onootuwerekerako engoye ezikuuma ennono zaffe muzettanirenga
0: kituufu
1: fe olaba twambadde fena twawuumye mu miteganswera tusaddeko ebizibaawo kunuli kujja nga oyambadde tshirt ekitishirt n'ekipale ekiriko ebituli bwakigazaako simanya fena kiringa bituli bingi kati kyokka owegasse mu bantu abatadeko emiteganswera n'ebizibaawo ddala gwe naye muli munda nga oli owerekerako banno oba oli mukubaswala
0: waliwo eyali nno omukoba yagaba omuwala ye najira mu bufitingi bwe ate bwe yamaliriza nanyonyoengoye za bbeeyi nnyo zino toletaaga makanzu gammwe namugamba yesingoengoye kituufu za bbeeyi naye
1: sizisaanira wanomulimu
0: natandika okuba senzi yazigula ene saati yokka zigula emitwalo 15
1: naye kidde erimu bakulu kubanga oyo bandibadde bamuteekateeka
0: mamuyekoya
1: bibye kubanga n'abakulu tebamuwa budde kikiddeyo eri abakulu
0: kutwala
1: omutabaana gwabwe
0: kakati omwana omulenzi oyo bw'atuuka ewa taata yeeyanjudde jukira taata babamugamba dda oli mwannyina yamunyumiza dda ku muko gwe yafuna kati n'amwyita nti omuko jangu yange nkulabye maaso g'omugala gali mu ngalo jangu nawenange nkulabye bwajja ne taata ayongera okumwetegereza taata yasalawo eggoye anambuuza ebisigadde ebimukwata ku kikakye kika kyamama kiri kitya enju yammwe gyovaamu ebyetya taata ayongera kukkaatiriza
1: bamuwadde ebyafaayo byeddenzibanga
0: ayinza okubanga senga aleetamukko engeri y'okusaasira naye taata omukolo gwegwa gwakyuma
1: etaata alina okubanga azitoyamukko ku
0: taata ebibye manye ebyabakyalo bimanyi ayinza atogera engeri gyaa nti oli agenda kwanjwa mwami aye naatabako bingi byamubuuza naye taata
1: ayinza n'okugera emmotoka eyebbeeyi n'agamba sanzi fe tufiire omugagga ono
0: namukangisa mmotoka
1: namukangisa mmotoka
0: kati taata ye tabeera bwatyo taata ye aba ateekamukoye ku bukambwe
1: agiramukko nedde zirigamba muzeeyi anaasoboka
0: era bwolaba nga ogenze bwataata nga musibya byayi naale kennyini wekengeramu taata alina okuba emindu ekisinga omugira nga bwokyogedde bwogende wa taata taata bangi bagae taata tunamusobola ono abasinga bwe bagamba naata abajja kusoboka naye aba mukambwemu lwaki aba yabikuteekateeka omwana omuwala oyo gy'omututte oganye kubanga atutte kwegamba ekintu ekyokubonyaabonyaabonyaabonya oba ekyokumalako omaze emirembe akubuuzamu nokuyina nteekateeka ki eyokuba biirwa muwala
1: wange oyinakakiogeze
0: kumukuba miggo oba kumutugunya nga kyakutta ye byoyinza naabituukako osinzidde ku ki abakazi bangi kuba bangi obalaane lwaki olowoozeza ku ono oba noogereze nga omutwe si mwogi bulungi awo omwala waakulemera kubanga bakubuuza ebibuuzo ng'ota maaso oyo awo weebuzaabuuza tobitegeera omuwala ovaao tamukuwadde babukaa nga babika byoyogera byantanatananga ava ku mulwadde
1: matankane
0: bagamba ono olaka byateekakasa bulungi naye okubanga ensonga zozisimba bulungi naye obanga oli awo okankana olimu amansonyinsonyi weka ngo mukazi akulemi kwe ngo mukazi okutalo kusoka
1: esebo
0: ewe muwalo uyu umwami yabaka kalabo kamuwa akalaba ako umwami uchawe umwami bakakiriza tegeza mwete kifupumbi umwami
1: mulenzo uyu
0: bwakagana uyabera njogeza kuzagamba amugobi uyabata jja kumufumbirwa
1: ngengo gobo uti omusajjaze
0: Bichiba odia jogam. Ati juki nebe mbeweke iba wala biyanga wala bizi. Ewe nabi kenyo kuba wonga tamu mani. Kamu ya bidao.
1: Nangane eba na imu mwagezo kuno nyambo nono kwe mwala biyeyo.
0: Wala abu ya mugoba.
1: Nesimu wakala.
0: Nembo ya tuwala nge chila mwche na achikiriza. Nga uya mukiriza.
1: Pakirizi ganyisa.
0: Nebe na kuzobi ya mwaka mwenda kuzinurusa. Wala abinyini biba kongo ja. Abame wedewa tuwala.
1: Ni kitofu
0: kati ya bida mumanyi ndawa ya musimi
1: namuleteka
0: yego memeka keri no mukadde ya nyumisa bamuletera abako no mukadde wange saidi ze ebuyikwe uchagwe emyaka ali mu 10-15 ne ya nyumize embozi oda kuyeyo yafumbiwa na ngawa mbwa gwao kufumbirwa kuzo kufumbwa kwa kemi kwa kemi ndafu kwa 10-15 Mugaza to wawo ntio zene wawo nyo na isa ya kufumbirwa. Kati ne muuza wafumbirwa mwaka chi. Ngata gujukira. Wabu ya chi echa nyambo kutegi yeho buru unji. Ngeje muna biafo ya ngamba antize nafumbirwa. Nga seka waka Dawudi choku bili. Wa isa ya mwaka kumbo yekuti. Nga jyo mkono mungabu.
1: Kati jyo mkono. Kati gweno noza ya
0: hibaru. Kati gweno noza ya Nitaganya na woka ngo mukadde afumbe mwaka wa 19 uyafumbirwamu. Nenga ngi ya nyumiza tajukira mwaka mutu ku yafumbirwamu.
1: Eh kitofu
0: kubanga. Mwaka jitambudde.
1: Ne wafe waliyo mukadde manga dale na kati ya umura.
0: Eso.
1: Bamubuza ngo ine myaka emeka.
0: Aha.
1: Nga agamba mpozi nzijukira ku mulembe gwa Sekabaka Mwanga.
0: Eso.
1: Bagendanga bamama bakitafe bagendanga okusinza
0: esebo
1: nga batuleka basimye ebinya mu lusuku ne batuteka ne babika kendagala kakati nga tebakkiriza kugira tebakkiriza dini
0: esebo
1: kati nga faleka batu kwese wano bone bagenda bakoleki
0: basinze
1: kati nga nawo osologata gata onoga ku mulembe gwa kagwa Sekabaka Mwanga kati nubigatta nebivayo nengaga malikati obuddo obo tinanda nso kusuna kumabere
0: au tazi ko kugatta
1: mugatta nokaka tunai ka miaka anga au miaka yali ni miaka 9 wa 10 12 kanani ko kushigataga no manti unoeka ali miaka anga 10 nokudda wa kwa yafiye miaka bagamba yafira anga 13 kaunda ya muwo bwangazi
0: uyo mukadya nyumize embozi ne okwewunya
1: Kale awe nyini, nga tuze kunonu watu kutegeza, tugeze kuchalo kusoka, kuchalo kwa omwano mlenzi, awubo uluburu echigere, eri omuzee ya mzalira,
0: omuchara.
1: Nibamu wake mtu ya muso ya soya, naba kulubasa anga ombabili, nibongero kutegere omwano mlenzi. Nubanyumalu kubewa senga, kakatunja kuwa tulaba, tealekati kuchalo kukubili kukwe kuliwa, kutongolo kwa biche vivera yo. Mwano mwenzo na azeyo kari hawe njini watani kilate tugende maso kakati mbeleju katugende ku chisoko
0: chisoko echarelo chigamba anti okukongo ja ejawe
1: okukongo ja ejawe
0: chisoko
1: bejutu chijewo
0: chitegeza okwete ya kubiyutu biyoto usobode
1: wabia
0: tuja kubiso wala neno biye papati kako Kituito kongo ejawe.
1: Kaka wala. Ano kwa ukwepanka.
0: Aha. Nyewe chupa ijitogeza tuja kuchisobola.
1: Nae mulio chupa tuja kuchisobola. Ano chete kako. Oka kananga. Okongo ja. Ejawe. Mbele yukali.
0: Ulugiru bada alutuma. Tumataja kuma yayo. Ulugiru gamba. Nte chibuga. Katonyeze katonyeze la katonyeze
1: kakati sabiti ewedde twaino olugero tetwalujjawo
0: esebo
1: katulugirewo dalala lero twagamba olugero lwali munti ezivaamu
0: omukuru
1: omukuru
0: aha
1: eh
0: ezivaamu omukuru zangala
1: lugwayo nti zangala walo yagezaako kuddamu
0: yagezaako ne kyabulamu katonyeze
1: nebyadde mu kitufu twabitegeana bulikati naye nga kyekyo tugamba nti ezivamu mukuru
0: zanga
1: zanga
0: zirantebe
1: kakati ido amakuru ga zugaluo nagoru gajoro
0: agomunda
1: agomunda era shuli atezivamu mukuru zikolaji
0: zanga
1: omuntu yena eno mukuru bwaba mu kintu
0: esebo
1: oba omuntu aina okumanya okusukulumye kubali kubaliwo bwavaawo wabeerawo ebingi ebidde emabega
0: kituufu
1: wabeerawo bingi ebisoba wabeerawo bingi ebitatambula bulungi
0: okuba abadde abimanyi
1: abadde abimanyi
0: omukama amujjuludde
1: era weegendereza nnyo gye weetegereza ennyo abantu bakola abali mu byenfuna
0: olwo
1: atandika omulimu gwe nga gutambula bulungi nnyo oluguvaamu bw'ati omulimu ne gusereba paka nti bane nsajja omusajja yagenda n'ebibye abati yagenda na bibye
0: agenda
1: amagezi olusi abaga alina agasukkulumye kati mu abaliwo mubamiza okuba temumanyi ngaejja mukola ki
0: gyemukwatamu
1: mu mbeera eyo n'ebirala kati omusajja ali mugagata naye abaana bonna baavu
0: kituufu naye nga bo baafuni yafuna omukisa n'abatendeka
1: wabbo
0: balyanga buli bintu
1: bayinza okuba nga baabeeranga mu bubenzi wali kalowezi bazivuddemu omukulu mumbeera eyo kale awo tuvuddewo naye nga tugabye olugero lwaffe olwaleero lugamba nti
0: ekibuga
1: katonyeze awo tugenda okuga byogero bimanyi
0: olwaleero kaleeta ekigambo omutakansi oba erinnya omutakansi
1: omutakansi
0: kakati omutakansi kirina amakulu mangi naye agasookera ddala erinnya lisobola okutegeeza omuntu eyeebuuzibwako ebyensonga ku kyalo
1: omuntu nga ebiseera ebisingira basajja bakulu n'omukyala nga mukulu era omuntu w'okukitundu
0: nayeebuuzibwako ebintu
1: kandika kati isooka oleke nti bwe mba naawangula akalulu ka wano muntu ki gwe nyina okwekwatako nti yambuka emitala waliwo omuzeeyi ali ku lusozi ole ennyumba ogirengera oyo mwogeremu ensonga oyo oyo bwanakutwala mu bantu owangudde
0: omuzeeyi gyaleero namulabe waffe nga neenyini akyogera lunye nti nze gwenkwatako yawangula aye nekulu naye byakutteko
1: bwenakawuse
0: buva
1: abantu abo babeera bateekamu obwesige ate obwesige bubeera butya nti akutunulira mwami Kizito nga bozze n'abaako ebibuuzo byakubuuza nga bitaano n'amanya nti muntu ajja kutuyamba talina mulamwa nagati munnange sikuganye kgenda kuvuganya naye sijja kudda
0: mabegawo
1: naye ate waliwo ga nti onazze mulengeddemu akamunzuula
0: ddemu ogw'emmwanyi
1: kakati n'olw'ensonga eyo kanditegeeze bannange abe ku kitundu wano twekolemu omulimu tuwagire omuntu
0: namulabaawo nga nsobola kubiyita bya lusaago essibo
1: kati omutakansi alina kuba nga muntu ng'agundidde mu mbeera emu oba endala
0: kati era mu ngeri endala erinnya omutakansi oba omazeeyo erinnya omutaka liggwayo nti omutakansi wali bwetulaba omutaka tuyitazeeko obusazi kakati akunkawunzise
1: kakati era mu bwangu obwekika ekyawaggulu twolekere ebika byaffe
0: tulina ebika biri bina olwaleero tulina enkebuka bano bazzukulu bakayizi eddundu
1: bannaffe ab'enkebuka mbatumidde abagala tujja kujja n'amannya ago
0: omunadda kutuja biteekateeka
1: nga tuzze
0: tulina ensunu bano bazzukulu bakabugira ebugerere
1: ensunu kyeki
0: ensunu era nsolo mwana wattu ya mu nsiko esaaza obujabaabo efaanamukko nga engabi oba enjobi naye nga yo bwetu befaanamu gituyite ensunu
1: tubatumidde ab'ensunu
0: tulina ekibuba bano bazzukulu ba nnyanja ebuvuma
1: otyo
0: tusembyawo enkusu enkusu kinyonyi bano bazzukulu ba ssenkusu sonja ennaminage buziri
1: kale no bannaffe nga bwetuboogeddeko bwe tulidda nga tumazeeyo ebika bino tujja kutandika okuba nga tubabuulira amannya g'abantu bano bakola bwe bati n'emirimu gyabwe ebika ebisinga birina emirimu mu lubiri
0: kituufu
1: tubagambe nti abenjovu bakola bwe bati abefumbe bakola bwe bati abenkebuka kino bwe buvunaanyizibwa bwabwe aba embogo bakola bwebati buli kikaki ino buvunanyizibwa bwakyo tujja kuba tubabuulira n'ebitalina yo buvunanyizibwa nabyo tubabuulire kale mu mbeera eyo tugamba nti ennyongereza tebantono luno lugero
0: lwandagirize ku
1: nnyanja kale mudashiikeemu yokka tugende
0: diwe tukozesa ennukuta ennene waziyita ez'ekyapa oba ennukuta enkulu mu kuwandiika Oluganda sookera ddala nga tutandika sentensi yonna mu Luganda etandika n'ennukuta nnene ekyokubiri nga tuwandiika amannya ag'enkalakkalira ag'eno ne bagabira wakati mu sentensi era ogitandika na nnukuta nnene linnya nga ag'abantu ag'ensozi ag'ennyanja agube gatyo ekirala nga tuwandiika ebigambo nga tuwandiika ebigambo ebyokusoma mu birango mu birango tuwandiika nnukuta nnene anaasoma ekirango asobole okukyetegereza
1: ekanyegere
0: bulungi
1: kyasoma
0: kigane kumubuzaabuza
1: esebo kale tuyinza tweyanzegesebo awo nno tukoze bulungi era bufo bwennyini katugenda kujjawo obubaka bwa maama Maria ate ho tugende ku ntiko y'essaawa wamma gwe twolekera essaawa ey'okubiri temuvaawo tukomawo.

0: Kwebaza okwekumbira ku radio y'ekereziya 9 katonyeze nyafama radio sapiensia enkulu z'amagezi ensolo muziki n'ebyemizannyo kyali kato n'omukulu Kristo Petro Gabusto tambula mpola mpola zigenda kubeera mukaaga zijja okutujja wano tezitunyula tugenda ffe twebaza yazimba mu mbeera emu oba endala kutegeeza kimu nti entujjo ya radio sapiensia goodbye 2026 eriwo nga 6 ogw'12 December 2026 wali ku New Royal Gardens e Nansana Kawumbi. Tukutegeeza kimu, gamba mukwano gwo, babawo, kojjawo, senga, maama, taata n'abenganda bako n'abemikwano nti mujje okuyingira mutwalo ezisookerwako batakulira embuto wano mu maaso wano bwe bati ba nga bagala kutuula mu ntuula ya kikungu basobola okuva okusasula emitwalo 2 tulina banaffe bagala mmeeza tujja kujjanga ab'enju emu twetolole tuti tunyumirwe
1: obanga
0: ab'ekinywi nga ab'oluganda nga ab'emikwano nga twagala kujja nga bakulira awamu nga nti Radio Sapiensia eguze emmeeza yaayo tuganti Senare Bank eguze emmeeza yaayo tuganti gundi mu mbeera eyo kaakati nga tukugamba nti awo ba 5,000 kati mukiriko bannaye mujje muyimirwe abayimbi tulina abayimbi waliwo bano abavubuka abeegunjidde okuba ebinyanyanyanya omuli Yesuna Ben ne munne Tone Mbazira Tone bannamasaka gye bali bagenda kujjama mujje musimbe bawita Bugere mujje musimbe kale tulinamu omukulu Kazibwe Kapo ajja kubaayo namu omukyala Spice Diana waali bana bavubuka bano Rain ne Maulana gye bali abo nabo bakazanyirize tulinamu omukulu nga tuli omukulu Kibijigiri Kibijigiri omanyi sajja ayina bulungi nnyo ndabamu Aida Mugo ne ndabamu weta Dax Katero
1: oyita
0: Muyeruba tiye Muyeruba tuyinawo wano ono enwe mwanje ono naye mulabaawo nebala kwebali bangi kakati gwe sina balwaki ate ebintu biteekamu okulwawo jangu weyune gwe ensonga zitambule kale tugenze ku mukulu tomusange ne banne
1: una kyafaafaga n'abazizi gw'abandi abamulumbye batugambye nti mbukaye tutwale gy'ova okutwala abasajja bano gye nali nva wali kwesimira nsonda nnya
0: ekituufu
1: bwe bandituuse ku mwalo ekigaya ne balaba ekirindi ekyali kigudde eyo sirowooza nga zibandindese okuyinaayina ku kyalo kyabwe ebyembi osanga bali abasibe basatu noono omufu waddanga baali bakinywina bano ab'ekyalo ye nga
0: kituufu
1: kale mbuyawe bwe nandibitebeza nti oli nze musse ate bano mbasibye ogwo si gwebinika okumenyawo kyebaali baŋŋambye naddamu nti bassebo si mwetegefu kudda mabeganga kkooti wabula oba mwagala okumanya amazima agasinga kugemba buwulidde mulonde abantu 6 okuva mu mmwe ŋŋende nabo ku muluka abo be banaababuulira ebisingawo kyekirowoozo kyange kino baakisamba jja ne bakulembeza ekyabwe so nno nange ekyabwe nalaba nga kikalubu okwenkana emiziisa oba kaabuuyi atayidde
0: otyo
1: atugambye nti kubanga bweba ennyama endala gamba nga eggomo enkwakwa wakafumito oba olubikkanda ne bwebanga teluyidde bulungi osikaasikanyaako kyokka bwe baalabanga neremye n'okukalalanga nkaladde ne bakolanga bwe nabagamba abasajja ne bakkiriza abasajja bwe bakkiriza abasajja ne bakkiriza baali batuufu kubanga nali nkaliza ekintu kimu nti nze ndi ku mulimu gw'abandi naye mmwe mumalira n'ebiseera bwe baatunuulira ovulo yange eya mukala ne bakasiza dda nti ndi ku mulimu Awono kwekwe londamu abasajja mukaga nga baba mu nkumu yutu y'abantu abali basukka ne 20 ne tugenda nabo ku muluka.
0: Bagenze ku muluka.
1: Biende mu maaso.
0: Mese.
1: Bwe twatuuka eri omuluka ne bagamba nti bannange lwameredde busa mweddireyo musambe egodoli n'empo y'ekinywambugu ereme kubaggwerako. Omuluka yabagamba gakutuumuzaamu katono eyongereyo.

sichogeza kiso waliwa abantu wano abakulu ddala mibine emyaka nampu yatasobola kulambulula mbozi dakika bbiri nga jabiikiriza bintu ati zendabanga ebintu

0: kula tabo ya ne mwedibiza mchogo kone nsibuko nebyo kulu seven byo pabo zenjatura
1: kale
2: uwo
1: mukabagambye bwati nti banaye bibamenye debusa mwedio musambe godori empewo yekyo yambo ime kubagwira ko
2: bakotokedde busababwe
1: batuse mugwo buyinza bagenda batoto banga segwanga ngabijusa anti kale olabye singa tetwazize amajja tuze tusika bikoba nnyini ngatwe sumali se muzamu gula ezodo zibantebi juga yajja abavuga wa manafi ngatwe tadde mu bwaka mudu gutala kale katuna tukadi
2: Baza yo bigire.
1: Ate ugo baya izo kubaga ati baze bana abajega.
2: Atosobora.
1: Ado oto uwo mukaya bamba doko nyamba yazo bakwata zabavunana. Kimweche mugomoka muko munonya.
2: Munonya chi atali babya kwirinda.
1: Muno gere mutaka yo musajja. Batu gente omu kubompozi yali we malongwe kawulu. Kyeva Yesu zanagamba anti ha. Kaloba obwomu bula oduyi nangu obwange nasanga tebulinga omuzira tegeza abunyogoga yoga kudda budde webake biki obudde bukedde bawe mukinywa mbogo
2: yali
1: kumi za kiro
2: yali badda itambu isi najaye nkumbi nakire niliyo budde bukedde sawazo kwa kazi malide mukubo
1: okutisiza ddala bwe baabulirayo nga bagenda boogera ebigambo ebifaana ng'ebyo bwe baagenda naffe ne tudda ku byaffe nakasa n'omuuka ne musaba agende ku mwalo ekigaya ng'agenda n'abantu abanaamuyamba okukuuma abasibe n'emirambo nze naleka yeekejya ekiro ekyo okunoonya abantu ne nvuga mmotoka yange okugenda e Kawulo nali nakavugako akatundu mpoye kazira obudde ne bubuna emiwabo
2: tebukya
1: budde bukedde kubanga emambi yali yasaze dda nagenda okutuuka ku poliisi e Kawulo ng'olwonenjuba etandise okuseseetula ekikunta kyayo ng'ekizza emirannamiro omuzungu namuyitamu mangu mu ebyo ebyali bintutte era naye yalagira mangu musajja we ow'ennyota ankulembere ab'ebikalu ebiddugavu bana baalinnya kuba kuntumye nze nali nsabyeyo engoye ez'ekisirikale nga zennyambalidde era nagendera kuli kuba kuntumye nga nfaanira ddala nga ne bali abaagiriko
2: naye ayambadde nga basirikale
1: nga musirikale nio kyenkale yali musirikale
2: era musirikale
1: mu kkubo nagendanga mpandiika mu katabo kange ebintu bye nalindabye okuviira ddala eggulo limu nga twakamala okulya ekyeggulo nawandiikanga mbiddiriŋŋanyanga bwe byajja saawa ne ntuuka ku bigambo abasibe baayogera ebifa ku kawaganya n'emmundu ebigambo ebyo byayogerwa kawaatwa era ng'agamba nti tusaana tusala amagezi aganaawoyawoya kabaganya aleme kubaako gwabulira nti yatulaba nga tutwalayo emmundu bigambo ebyo bijjukira bulungi okuya byogera saalema kwebuuza nti kabaganya y'ani aye naye kirala emmundu gye boogerako yeeruwa yeri gye basalukido ye kabaganya okugiraba oba okubalaba nga bagitwala baali bagitwala wa ebyo ebibuuzo nalemwa okubyeddiramu n'olwekyo nasooka okubirekaawo bwe ntyo okutuusa we namala googera bwe namala okwogera n'owoomuluka nga ntuuse ekigaya twagenda okwekata ku mwala ekigaya ng'abantu abali wali ow'enjogera embi abayita binyinyi
2: bazze kwerabirako
1: owoomuluka bwe yalaya gwanga mugge abantu abeebwera n'ebweya ne beesomba nasiisi w'abantu oyo yenna yatwegeka amaaso netubula kugwa buli omu yatandika okubuuza munne nti kwabo eyabakutte yaaluwa ye oyo si ye mutabani wa kankinya simanyi ye yabakutte
2: bagamba Tom
1: mutabani wa kankinya n'ebirala ebibayogeranga nkumu kati bosanga bambega munsizi twarugeddeko abaye yanyu de danti nzeze abakutte bano
2: nze na kutte banaye
1: nayo ono teyetaga maya mumanya oswa kwawo yanyu abakutte bati nti fenna bwe twamala okugwira ku ttaka natanduye ebigere ne nkulembera abajaasi bange tugenda nga tuwaguza mu bantu okutuusa ye twatuluka ku mirambo ow'ennyota gwe twali tuze naye yatandika okuwandiika byalabaawo ebyeyambuuza ne bye yabuuza ng'owoomuluka kyokka buli we yabuuza ng'owoomuluka nga nze ntaputa kubanga ow'ennyota yali tamanyi yali amanyi kinyanyimbe kyokka
2: manyirungereza muzungu
1: bwe yamala okuwandiika omusanga esebo n'olungereza alumanyi bwe yamala okuwandiika n'atandika okwekebejja omulambo gwawadda nga ogwali gugudde obugazi ng'ettaba ly'omusaayi liri wansi waagwo bwe yekkaanya n'alyoka ambuuza nti ono gwe wakubye ko nze nti yeddala y'oyo ssebo bwe yavaawo n'agenda ku guli ogwali mu kkutiya wambaggwe ebyembi bisekerwa twatunya omulambo gw'omusajja omukulu nga gusembekeddwa mu kkutiya enviiri ne zituba ku mutwe musajja omukulu w'ekitiibwa
2: kaweke ali mu kkutiya
1: kaweke
2: bamuzinzezinze
1: ogwo nagwo

yantegeeza nti Kawaganya yali mutabani wa Kikukuya ikabubiro era nti omu nti omu mu maka ga kitaawe mwabiira bwe namubuuza obanga waliwo essuubi nti Kawaganya ayinza okumanya ebifa ku mmundu eyatalukido omuuka yaŋŋamba nti yali tayinza kukikakasa katuumuzaamu katono ekomaotongere okubaa

0: mugari gwa
1: nsonga. Tukyagenda mu maaso.
2: Katugende mu maaso.
1: Bali mu kwekebejja mirambo.
2: Aziza owomuluka ebbali amubuuza ifa ku kawaganya oyuuya nga boogerako.
1: Kawaganya y'ani?
2: Wuya ate gwabuuza ye muntu omutuufu kuba yatwala omuluka ogwo gwonna. Amugambye nti mu maka ga kitaye mwabiira okumanya nga yali amumanyi. Bwe namubuuza obanga waliwo essuubi kawaganya ayinza okumanya ebifa ku mmundu eyatawukido omuluka yangamba nti era ayinza kukikakasa. Ate n'ayongera okuntegeeza nti tekyali kyangu okukimanya olw'okuba nti kawaganya yali muntu wa mmizi nnyo ate ow'ekinini atayinza kuba kugwabulya kintu ekyenkula ng'eyo. Kawaganya muntu wa mmizi amagasawasawana bigambo yuka negundi naye yakyogera oli yali paati liisi aga nti okawaganya temumufaako oyo omusajja atayinza kusomasawana bigambo teeza bamumanyi. Batugambye nti nali nkyayongera okumubuuza naye olimu oli y'oli ow'ennyota nampenya okugenda gy'ali. Twali twawukana n'owomuluka ne mukuutira obutava waka waka olunaku olwo lwonna si kulwanga ŋŋende wuwe ne simusangayo. Bwe natuuka wali olimu oli y'oli omusika ow'ennyota nangamba mu kituku nti omaliriza byokola tugende ko nze tweggyewo. Okulonzalonza kwali kutono n'ekyaddira kwe kusitula emirambo nga tugisa ku bakuntumye guli ogwali mu kutiya era twagusitulira mu kutiya yaagwo.
1: Kawe kabonyewe.
2: Oluvannyuma
1: yeetuze bamutadde mu kutiya bamuzunza mu kutiya
2: bamuzunza buzunza bali bamubonereza omuntu yenna yeetuze babonereza mubonereza. Oluvannyuma nagenda ne nsumulula empingu ezazisibye amagulu ga kawaatwa Patrice ne Mawangala ne mbalagira okulinnya ku bakuntumye anti nga n'omugoba waayo yagitaddemu dda omuliro. Wano wenneewuunyiza amagezi bakuntumye g'erina. Bwe yalaba nti abasibe abaali bagirinnyako bakankana neebagamba nti kakata ebyo yabyogera mu ddoboozi lyayo eriringa eryemberege eriri mu magabali oba namujuna oba mu bitambi. Nze bwe namala okusimbula mmotoka eri abasibe.

0: Guno gwe bubaka obwo mwezi guno gwa mama Bikira Maria. Gabo kutusibwa ku na midyango high school kulama.
1: Impisa endala gye tuyigira ku mama Maria ey'okwebuulirira. Banango okwebuulirira. Tukiraba, twakiwulira. Tuddamu ne tukisoma mu kigambo ekitukuvu nga batugamba nti malayika Gabulyeri bwe yamala okumugamba ebyo Katonda bye yamutuma ayogere. Batugamba nti Maama Maria n'abyefumiitirizaako ne yeebuulirira. Kakati nga nze omunnaddiini obudde obw'okwebuulirira nga ggwe Omukristu okutuula mu maaso g'Omukama ne weebuulirira ku masomo, ne weebuulirira ku bulamu bw'abajulizi, ku bulamu bwa Maama Maria. Obudde obwo obulina bukuyambye butya okubeera Omukristu omulungi.
0: Baka obo mwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na midyango high school kulama esomero lye kyasa kino olwe nsomesa yaajo enfayo gy'abasomesa enkwata y'abaana nungi bayamba okusoma obulungi kubanga lye somero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees ze zisoboka eby'omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangika kwewandisa kugenda mu maaso abeji njobe Kampala ovira mu seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 69 5 26 oba ku noti 78 79 74 42. Twesoze sawi ndala time check Esawa siwezi mukaga. Esi echiro. Time check kutusi wako. MTN Momo. Sasula Momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkasera woze etakira. Nyigaste Momo kaga time star. Tenda mnyaka tunyese nyafama.
2: Oh mana nasanga.
3: You're the best guy.
2: Oh kuri yomu sanga. Nasanga. Kasimu kasam sanga.
3: You're the best guy.
2: Oh kuri yomu.
0: Radio Sapiencia.

Right, wabari nyogwe na jikumideko chenda mnyak tonye zenya Radio Sapiencia ziri abiri mnya zaka ita kusawo mkaga ogwe chiro echiona kuruwa lero. Tuchatambla na katimba akebie mizanyo echiro echiona kuruwa lero. Uline pati siru magombebez tuchabe pera mpula mpula ne 22 bet. Gula wo account wasubro kupera ngo sipani 22 bet atera oberengo wangula akasimbi. Changunyo kubera ngo gulao account genda musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe eja kubera ngo eja okusimu yo gende wali ekigambo register chinyige juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba. Then, nyega mchigambo register. Oja kubera nga wega taku 22 bet. Nsunga zona ziberenga zitambla. Hatana weza apili mwetando kilizwa kubera ngo siba. Chukana wa siba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Asiba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Bulichimu chiberenga chitambla. Ngapo chino kubera nga chitambla. 22 bet. Chesingapo na options nyingi zeina. Echo nchigambe nchane gulo. Gwegalo kubera ngo siba kure red card. Osibolo kubera ngo yitao. Agalo kubera ngo siba kuba tebi na osobola kubera ngo bebera agalo kubera ngo siba ku kadi no gamba kujja kubera mu red card oba yero card bweziti kasazi wera ngo lya sente nolecho siba ne 22 bet omanyi options jezikomyo kubera nyingi no kuwangula kubera we kuli ebyo kusiba ku kasita bibere ebingi no kuwangula kubera we kuli nolecho siba ne 22 bet buli kimu kibere nga kitambula kasito vera ngo siba na pofuna njiziwa ngoweza abiri mweta no kudaguru mbele ya kupera ngo itambla hakamba tia bene uke webali kupera ngo liza Radio Sapiencia echiro echiona kuruwa lero bene uke angambi omulenzi omubebezi omulenza jeyo lisiti satu sawa zino kuliko lisiti satu kuliko arebadi kuliko VIP VIP ya kalia na kubire somo diringanwa then kuliko neka ordinary endala nja zite kayo kumacha na yeri siti ezikulembe dem ye ordinary ne arebali ya yujizanya kumacha wegenda kudoketi oberengo ufune je mipira genda wali 22 beti oberengo siba kasito oberengo siba na pufunanyi siba nguweza abili mweta no kutakuru kodi ombebezi yeyo techuka star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uja kunyika star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Uwa ino kubera ngo hita kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tube bere. Hey, kabaya site zine savo uja akolaji. Agamba atia kabaya site. Esawa zino. Kabaya site. Sawa zigendo kuingiru msambu. Uja atemi ya bukofu. Mwanyi. Baga ambi nkofu teyebaka. Chechimuku binyonyi. Ebisingo kuhuli renya tebi teyebaka. Enkofeyo. Iringa kamyuka amunsiko na bagamba ko wano akamyuka omunsiko bokasanga akakanu deri somanya kali mutulo tuyitirivu kabake ibase neko kasanga nga kazibiriza muwe kati kabaka ulira kati ninko fuwetyo engofu je chimuku binyonya bisingo okwekengera ndi obwongo bwayengeri je busazambulinga bwa muntu obwengofu engofu je chimuku binyonya bisingo okwekengera era by the way nabawako kone kumageza kukubira ngwa ayagala okwata enkofunga womwe je ziri mu kitundu mutale zibeerayo toyina na jiterako kyakulya okumanya yekengera engofuteringa kakwali abawanyo akakwali kobote akekyokulya kajja kabama na yenkofu nomalo kasitesobola kubejja kubojja mpekeza akasoli sat mazidi mula ini ye mune ye yongira yu masu. Ere manjira honti ya waluwe chita jituvu. Anio ya kuagaliza. Ainza ukubera nga akutekera tekera. Ebi okuli ya sebu. Mabiri mula ini. Mbu. Umanya abamu wazi tega nga kumitegu. Nga. Mbu. Azula kasoli mula ini. Mbu jenge boja boja paka weguwa mwetegu. Ani ya kulimba. Enkofu desobola. Nibubufa. Desobola. Oina. Amagezi gaya gojikwata. Uyina kuji sahira bukubu. Kwanga zagala nyo kuhita mbukubu kubu. Obusawe. Gwe sawa kawananda kuru kubu. Mbisuru wa. Oba mutale.
mwote kemi tegu e jenge etambula bya yunga tutade kucha kulia chona au jajifuna na ye bine vyo jite kira tekira mbogambe mbu kenjitere kuwa kensure mpeke zaka soli jenge boja paka wena agwa mwote kutewa kulia sendi tisubula bwepwe koze miste kine boja yo biri tisubula kuongela yo vigere mazo awe manyanti wali ye jita jitu anio ya kuagaliza umanyi bwetu alitu waka ingira bwetu alitu waka ingira echibuga Kampala nzeni Tamale Faizo bwetu Tamale Faizo ya nsuka na he bwetu alitu waka jia tuagenda koko ewa eskembuga no mrodi we mchibuga mrodi wa city eskembuga kati eskembuga Faizo ye yankule mbira ni tugenda yu na ye bwenalina akajja mu kibuga ebimu ku bigambo bya tugamba nga tuline Faizo yagamba mukyali bato muyingidde ekibuga naye bwoba oyagala okuwangalira e Kampala weewale omuntu alagambo nno akulumirirwa mukulumirirwa oku mwe bajja okukubira ku mutwe bakuba akasente kati ngagamba bwoyingira ekibuga Kampala ya kati ndoza ino message izindi kani wabogiri Moses Brazilian ni kubanga inzo kupata jimanyi mukampala uina kusoka kweke ngira nyo omuntu agama anti umubebezi luachi nina odiru weti kuchi uina kusoka kweke ngira uya kurumirirwa umanyi abagalo okufera bayitira omu na efula kurumirirwa nina diru weti bulicho wabula wabulira wa kumbe nga bagenda kudomeza kati ekibuga Kampala okiwangula olina kusoka kwesonyiwa muntu akulumirirwa kati enkofu teyagala ajirumirirwa bwebo jempekeza kasoli satu nira banga zikeyongerayo maso teyeyongerayo egambo uno unanumirirwa akyo kuzinteerawo kitegeze manya maso wali obuzibu kati ne Kampala boti olina kubera nga nkofu olina okwekengera bolaba olya aga lwaki diru yonna anonyeza gwe gwaludde okulaba abirenga gwe gwayisamu diru nolwekyo yembeere eyo zena bagamba gwe atambula n'omubebe zimanya utambula n'amazima uwo otambula na mutuufu kubanga nzi ekisooka bwe tulya tuba tulidde naddala ng'ogenze ku doketi y'omubebezi bwe kiganiro kiba kiganye kati bwe nkugamba nti gwe kole kyonna ekisoboka obeere ng'ofuna ka alebadi neka ordinary gyonna gizanya ku makya mupiira guli gumugumu nga wiike wedde nakuwaako emipiira ebiri oba nagambako emipiira ebiri nga gyonna gyakolekitisiko 400 ne gikwata gyonna ebiri nga bwe gyajja ebisowani byange bibeera byateze bwegenda ku doketi obeere ng'ofuna ka alebadi neka ordinary buli emu gisibe yokka wabula buli emu womalirizo gisiba yokka bubo ino obusobozi zigatte oli 42 gusoko buli emoji sibe yokapo bubo ino obusobozi then ozigatte gwegera ku 22 page oberengo bebera mpula ensonga zonna ziberenga zitambula kyo ino kuberanga okola oja kunyika saa 2:17 6 bisatu munya hash nyigasta 2:17 6 bisatu munya hash agamba beni yuke angambye mubebezi echa mazima chovola ba tuina kubebera nawe yeyi gwe tokiriza muntu akulumirirwa mbuna kusomera diru kuchi bera nga ngovu engovu tesobola kubojja mpekeza akasoli nya nga ziri mulayi ni ye mune yeyongera yo mazo impact nenya tesobola ziweza webe kemeteredwa ebojja yo biri negama nayo ona anyanya anjagaliza bwatyo kati nekibuga Kampala bwekitu bwekiri mbolya kubira mbunyina diru yangu oyina mu sente tunoonye sente tewali atesukerwako kubira nga yerooza ko mbaloze gwe bene yuke gwamaze emyaka ebiri nga oba emyaka ena nga takulaba tekisoboka kati Kampala muwangalira moyina kubira nga uyino kweke ngiru umuntu akwagaliza tetuganye waliwo abagaliza nakubalira nebitambula naye oyino okusoka okubeera omwegendereza eri omuntu akwagali akusomera dilu na ddala
kasita mbeera nga mbadde temu connectinga nnyo kumala akabanga au gamba au beera nga ngovugamba netta eyo deal weganye iye mbeera eyo kale mbeera bwetyo bwetambula tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo ekiro ekyolunaku olwaleero oli ne Paddy Sserumaggo Mbebbezi tukyabebbera ne 22bet gulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kyoyina okukola kubeera ng'ogenda mu ssimu yo wogenda ku intaneti ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo gende wali ekigambo register kinyigeemu jjuzambye bakusaba okuli amannyago nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegata ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula tanaweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kakati omuzibizi wa ttiimu ya Manchester United ayitibwa Matthias De Ligt omanyi essaawa zino aweza emyaka 27 egy'obukulu De Ligt azanyanga center back ku ttiimu ya Manchester United by the way Masa De Ligt ono y'omu ku baana abo abato abayita mu akademe ya Ajax nga ava ku ttiimu ento eya jjongo Ajax then nabeera ng'ajja ku ttiimu enkulu era ku ttiimu enkulu ya Ajax bwe yasinga okubeera ng'akolera erinnya amaclubs nga Juventus, Bayern Munich ne Man U ziryoke zimufunemuko interest. By the way, nzijukira De Ligt mu mwezi ogw'omwenda mu 2016 ng'akola debut ku ttiimu ya Ajax obanga bamuleeta ng'omu ku bavubuka abato abaali balowoozebwa nti talenti zaabwe nsukkulumu nnyo wadde essaawa zino mulwadde ku ttiimu ya Man U by the way atwalidde eddala akabanga nga mulwadde naye mu September wa 2016 Matthias De Ligt y'omu kw'abo abaana abato abaweebwa omukisa okubeera nga bajja ku ttiimu ya Ajax enkulu okubeera nga bazanya ku senior team era bwe mba serabidde ogumu ku mipiira gye yakoleyako debut Ajax bali basamba ttiimu ya William II mu ggwanga erya Budaaki mu kakopo kati De Ligt ku myaka 17 n'ennaku 285 nabeera nga aweebwa omukisa okubeera ng'azanya ku ttiimu ya Ajax enkulu in fact ku gemu ye gye yasooka okubeera ng'aweebwa ku ttiimu ya Ajax bwe mba serabidde yateeba n'okuteeba wadde muzibizi yateeba Matthias De Ligt n'afuuka omusambi omuto mu ggwanga lya Budaaki kubanga nzijukira bwe bali basa ttiimu ya Ajax bwe yali esamba William II balyoke bamuleete ku myaka 17 n'ennaku 285 mu ddakiika ya 25 omupiira gwava na mukoona Matthias De Ligt najja n'atomera omutwe ne gukwata akatimba kati mu byafaayo botunuli abamu ku basambi abato abadaaki abali bakubye eggoolo ku myaka emito yali Clarence Seedorf ye yali alina rekodi yeeyo ey'okubeera ng'ateeba ggoolo ku myaka emito kati De Ligt ku Ajax bwe yajja n'abeera ng'akola debut n'ateeba ggoolo nga basamba William II kunaku ku myaka 17 n'ennaku 285 n'abeera ng'ategula kati ye Matthias De Ligt gwe twogerako essaawa zino ali ku ttiimu ya Manchester United kwakubira akapiira naye ngenza okubeera nga mbaleetera omusambi ayitibwa Matthias De Ligt eyabadde oba eyali muganzi we gwe baakaawukana naye mu bbanga eritali ppanvu nnyo avuddeyo n'abeera ng'alaga nti kimuluma okubeera nga yakola okusalawo okubi ne bakola divorce n'omusambi ayitibwa Matthias De Ligt in fact eyali muganzi wa Matthias De Ligt gwe bayita Aniki baali baakafumbirigana mu bufumbo obutukuvu nga wakayita emyezi 12 gyokka omuwala ne yeekyankalanya n'abeera nga asaba divorce n'agamba tukite tubeere nga twawukana kati essaawa zino avuddeyo n'abeera nga alaga nti
kye yakola yakola okusalawo okutaali kulungi okubeera nga baawukana n'omusambi wa ttiimu ya Man U gubayita Matias De Ligt. By the way, De Ligt ya moving at that own kubanga waliwo omwana muwala gwe bayita Amber Youssef